tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la gago. Ke tlo etsa motlhala tsona di-strategy tseno o a sheba gore na PC e shebile gore o gangata batho ba bakreste ka streke ne ke yona nako e ba gapelang ka yone. A ere re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fitlhela ka 4 ke tsona di-strategy.

0: Yakopa mona ke bua ka mohale ha ga bahale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa setia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: ke re baske ne ba botsa gore na motho yo rwa kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke

Kalibitso lantate le lamora le lamoya o halalelang. Rabitsa huena rabosa feeling alpha lo meka qalo le qetello wena chabisa letsatsi misunga ya letsatsi ntate. Reka huena ka difahlo tse inameng ya sinatla sa lohodimo. E ka ba di inametsenya na. Ele fela ka lebaka la hobane ditletse ka mosito. Re tsaba ho ka tadimanya difahlo tsa rona le sefahlo sa hao. Hobane ha hona le ya ka phimanga bohale bo ka tlanga bo molebile. Wena alfa lo meka qalo le qetello wena chabisa letsatsi misonya letsatsi ntate. Ke letsatsi la manta. Ntate. Moifu wa bana ba kgwale ke ona. Banna le basadi. Bausi le boabuti. Bana ba masia e ka sitana le bafuma bitleng. Ba ileng ba ikana ka lenane olena. Senatla sa lehodimo. Di-submarine tsa rona ke tsena. Batho ba e janga jwalo ba ipatile. Bana ba ha ntata e kaofela. Ba etse ka hore le ka hore wena senatla sa lehodimo. Wena ka bo sa feeling alpha lo meka le qetello. Wena chabisa letsatsi. Kena ka go malapa a utlwileng bohloko wena senatla sa lehodimo. E ka ka bake ka dibaka la dikotsi. Tse ileng a tsaetsala mafelong a veke ena senatla sa lehodimo. Kena ka go malapa senatla sa lehodimo a ileng a utlwa bohloko. Ka tahle senatla sa lehodimo. Botle ka ofela ba ileng ba ema jwalo. Dingalong tse a hlameng. Go feletsa jwalo beng ka bona senatla sa lehodimo. Wena alfa lo meka qalo le qetello tlama maqeba a ntate. Qala le rona ntate hodima yena tshebeletso senatla sa lehodimo. Gobane o ile wa re e tla ba yona qhoa ya hao. E tla ba yona molomo wa hao. O tla kena ka go metse le metsana. Dikgotlo le dikgotlwana. Tsana ha ena e ka sitana le ka ntlo naha ya Lesotho senatla sa lehodimo. E le ho phatlalatsa boholo ba hao. Tisa ditshepetsa yona senatla sa lehodimo. Bo kamedi ba yona tsona senatla sa lehodimo. Boetse ka hore le ka hore ntate. Re kopa tsena tsohle tlasa mabitso a mararo. La ntate le lamora. Le lamoya o halalelang. Ha o dumela ngwaneso. E re amen.

0: kana ka thaba ka utlwa monate ka itsibula bua lo ka ena ntate tshoko e bakalete. Amen.
1: Amen. Ngwa re se batla ka tibelo.
0: Yeba. Bana ba batho.

0: wa fumela bantse ba le ka mogao gao ha o bua ka ditaba tsa modimo ha ke tsebe na o bane eng ha banna ba le tjena.
1: Amen.
0: Yeah, man.

ke mohlolohlolo ha re ratwa ha kalo jo ke mohlolohlolo ho hatangalo ye halalelang Harienga re mororisenga thabinga ya siyo tsebeletswe ke monate tsebeletswe bitsitswe fela re ba ha o morrene yo re kenanga ho yona motinga o ka wa re kenanga o tlororisa bua lo morana modimo wa hao e ka ba ka timane e ka ba ka pesaleme e ka ba ka mina thoko e ka ba ka mantswe a thapelo

0: ba ha o morena o se tshabelo sa ka morena o itsa hore ke telwe hare ka ditlatse tsa pholoho ngwana ditsela a le kwadi re ba ha o morena
1: wa ha o morena
0: ka ditshukulo
1: baluti ba tswara morena Jesu ba mo tsisa se tsaba sa go le gotha ba mo ya jitse le polanga ka mahetleng ba ntse ba re go yena ha bolawe ba ha o morena ke ntate tsukuru mo hai ha tsosane amen
0: amen ngwaneso

0: ba ha o morena patsile mollo ke tsena empa nku ya sehlabelo e kae mema makulwane mo famere a le kwala ho abata Facebook ayaye WhatsApp ba ha o morena
1: ba ha o mokana wa ne
0: salis
1: a ke di tsong o bolela e fang credi ya mmuso mo godimo o bana ke matla mo di ba ha o morena
0: ke ba ha o morena masale
1: amene ga tola
0: morena mo rimo matsiri tsola khanya la khotswa ba balele ba ntlo ya ntate
1: wena ka o tsana ha go tsa tswa
0: amen in nesu e ba ha o morena Jehova abuela abua le Moshe are bolela putheo yohle ya bana ba Israele o re ho bona halalelang ke a halalela nna Jehova modimo wa lona ke go pa we phetha hantle mo le mongwa kutlisiso Jehova a bua le Moshe a re a bolele putheo yohle ya bana ba Israele o re ho bona halalelang ke a halalelang nna Jehova modimo wa lona mesabi a le masephudi

0: morena.
1: Ba ha o morena.
0: Morena wa masisi.
1: Go molemo o tshabela go morena go ena le o tshepa motho. Go ba le morena ke matlatsa le thoko ya ka. Ke ena motshidisi ya ka tshepalang ga o le dinthong tsotlhe. Ba ha o morena.
0: Ba ha o morena, morena wa masisi.
1: Ba bontshongwe neso.
0: Amen in neso. Fola se fuba sene se kanye ka ga sete e ba ha o morena a bo hloko bu kena bo tuba se ba Jesu se fapano ne mapaki mohale ale tajane anta te molo rama hoti e ba ha o morena
1: ba ha murena
0: mopheme
1: ba ithatelang Jehova a ke ba swa simpa tsabo ke ba ke tse zambulo tsana ka bomo ba ha murena
0: ba ha murena kwa aye mopheme
1: ka kwa ding
0: ka mundi amen neso re ba ha murena ke ile ka thaba ha ba re ha re eng ka tlunga ya murena kwatsaneng a le kwatsaneng re ba ha o morena
1: re ba ha o morena Jehova re bana ba ha o go hoditse ka o fes o ga di tse mo ha o mo ha o se bona o fes re ba ha o morena ntate
0: emma mo pe go mariwa le ka o tla Amen, morena moriwa matiriso la kanya lo khotsa ba le le bantwa.
1: Ke le bo hantle le
0: ho wena. Amen, nne.

0: ba ha o morena
1: ka ba ha o mo ga
0: ne chicha
1: ke la re ta masaka ni pa de no ki sa ka e fa nte ka ba ha o mo ga
0: ka ba ha o morena me chicha
1: amen ha ga la
0: morena mri mo matsiri tsola khanya la khotswa ba balele ba ntlunu mme
1: sa o tsala tsala le na mo pele
0: amen e tsenne so
1: amen ha ga la

re ba ha o morena ntwengwe le ngwe e boetse ntwengwe le ngwe e beetswe sebaka sa yona ke modimo morena mma mo ipone mo eketse a le phumolo.

0: ba ha o morena
1: ba o morena
0: rakhadi
1: nda tla gona ya mahodimo le bitsela ha o le khathe ha ba ha o morena
0: re ba ha o morena rakhadi ntumenga ya matete
1: ha ba khutsa manesh
0: amen in ne wa dipe
2: o
0: hanka tsamaya khotlonga ya moriti wa lefu ha ke tshohe bobele ha bo le bong hobane Jehova o na le nna nkgono tseo a le handa temolo leqele e ba ha o morena manesu ba ha o morena nkhono wa mae ba mararo amen in night re ba ha o morena le hae ka nkimela dumela o ntlatse le ho sitengwe wa ka o tle o ntshwarele ba ha o morena nkhono wa mafahla a le mohalesu

0: seke wa mo bolaya go bane go sane o tla mo hloka re ba ha o morena a o butim mo pedi falakane a le tia tia neng a ntate molokwadi Facebook re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena mani
0: mo khoputi
1: o ho nna ke le ile le ke tshe le di re ke a khata le se ja ke ho re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ng khoputi
1: ho se tsika ma se
0: amen ng khonwa ba ha o morena morena morimo wa rona o boele o re khutlise o re bontse se fahlo se edileng me re tla pholoa e ba ha o morena metsidi ale handa

0: Rime re ba ho morena.
1: Re ba ho morena.
0: Ho matshep. A tsamile mo ka. Re ba ho morena ng ho matshepo ya ntsinga ya fatshe.
1: A le reng
0: ka ke? A re ya utlwa ho go tshwape ng khono wa ka go re ntse.
1: Jehova ba tsang ja ba ha sa fumana.
0: Ba ha o morena a hleng khono wa ka.
1: A le reng ka ke?
0: A ke khono.

0: morena ntaele morena ke mofo wa hao thato ke tla etsa ya hao ha e ka nkimela kimela o ntlatse le ho sitwengwa wa ka o tle o ntshwarele gona tseo a le ha ntatemolo le qele re ba hao morena
1: ba hao morena
0: a o botimo mope
1: ha le ma ho mure ngo ga tsa re se ke ba la ba tla o tle ba ha mo ga le di ja bu di tsa ga di ja tena
0: ngwa amen ngwanis

0: Lahaw mo rin.
1: Bakit mo rin?
0: Renato.
1: Sinunod ka sa masyalo mo hawang siya masyawin. Haba po niya sa tatuya halali na. Lahaw mo rin.
0: Lahaw mo rin na Renato.
1: Ano ko sa laman tatin?
0: Moha!
1: Ha

0: mafato o tate a matla bo ke e go patena ga ke tle di tura o di matla ke amen
1: amen e morana tlo yo kholo
0: a le go sala manda tate a dilo go
1: morana muri ma matriso le khanya le khotso a o yetsetse ka go le ka go bo hlokwa ntate mo le mongwa mo ifa bana ba kgwale ka sitena le ba sothuka ka karetso
0: a o fe ma polo polo a ba khidi a khotso tate
1: ke a le bua hle morena waka
0: amen ntate
1: thank you hle morena waka tsebeletso ya re ba ha o morena e fella hona mona ho senga wa letsatsi ka pamisonya ya letsatsi la mantaha kgwedi na le matsatsi yane a mahlano kgwedi e le ya leshome ba re ke mphalane ya kgwedi tsa lesoma ke mphalane ya phalatsa ya tsa leshongwa selemo ya lesakete tse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng a re boela re kopane le wena letsatsing ya lane la hosane ha morena modimo a radile lentswe la modimo e ka re pula ha e ke be ene e khutlise bakeng e sa kolobisa lefatshe le wena ha e ke etse phetho bophelong ba hao

mohawona ntate ku bitsa go wena ra masedi a mo a go le tswalo ntate ke memetsa le go di monna gao morena ya tsiba mathata le maimaru rena ya jeri ntso hletse le tlen ra imelwa ka tsone.

kibitsa ba rubetse ntate di kubontse tshisa kibitsa ba nna ba ntlumya le fifi mti eri prompita yena ha ila le khotibo ba ne ba le ka utimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka utimo ba thubuana re ha fetwa mti ma fetwe le polo tsa banna le basadi utle go tumiswa wa la fela mti ba profita le dinga ka le bohle ba tsile wena uri ke na ya re ne ile mbophilo ke na re ne ile ntito

tsena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukenga ya tsenolo gaolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo bantu dielwa sebupinya samol Mantaha, Mantaha, Kuala Sanu, Kwenye, Iyale Shome. Selamo, Kisake Tetepedi, Mashume, Amabedi, Kametso, Etsiletin.

Matinyane thuto yona ke a diketetse pedi. Mashume amararo ka metso e tsheletseng. 2036. Esale ke fitlile ha ntatae. Ke shumela piece ya form. Ena non le monna tele bitse nga fela selimela morning drive show. Le mo e4 ona ke wa bana ba gwale. Ya re tseditseng a thapelo gore kopanya le mogana modimo. Jolo ka ha e le thapelo se nnotlolo sa le godimo. Kae qetella ka o bua dipuo tse monate tsa manyelo e le batho godima PC ya fama ka re fela.

0: yunifomo ke ya mabatowa. Haeba o tla boqala ho kena ka go moifu wa bana ba kgwale, a le wena go amoetse. Haeba o tla boqala ho kena ka go moifu wa bana ba kgwale, mohlompe o go o tlo bona moifu ona bana ba kgwale hore na batho bana na ke bomang, ha ba kopane ba etsang ba bua ka eng. St. James Primary School, horeng ya leshome re ya qala. Ha o ka itlela fela o itshwaretse diponto tsa hao tse leshome, kapa maloti a mashome a mabedi, a se a patala bonnete. Le ha o sena yona, re ke be ra re ra o patadisa. Ae, ha go o patadise moifong wa bana ba kgwale mo. Ha o patale moifong wa bana ba kgwale mona. Ho kena moifong wa bana ba kgwale, ha o patale letho. Banna se kampo bakeng tse ke jampisetsa mabato a mang, ya ba mabato a mang a ntsa go ho kena ka go moifu wa bana ba kgwale, ho ya patala. Ke se ke tshulo he, ho kena ka go moifu wa bana ba kgwale re hloka pelo ya hao fela. Batho ba bangata ba mpotsa nako ena ka ofela, ho kena ka go moifu ona bana ba kgwale nka kena jwang? Ke batla ho ba setho ka go moifu a pelo fela. Jwale motho yo mongwe a makale ha ke re pelo, ke re a pelo fela, pelo ho kena ho rapela le rona ho sengwelong ka meso, o rapela le rona e tla re mokana Modimo a o file sebaka sa gore o tlo kopana le rona go tseba face to face. E be se ile ga nna ka rapela le wena ga o tseba. Ho feta mona, letsatsi la maobane, ke ke bone gona ke letsatsi la maobane, e hlikisa ke letsatsi la maobane ho semane kapa ke maoba mantsibua a letsatsi la butle ke bone gaikitsa ka mona hore na gaikitsa ka dinnea e. Ke tse ka tsela le mokgwa mofuta ona ona o tjena ke ha go le bosekana bona
1: mate ba la ves o bula te ke tabo fe ai o ba le se ke ka to ka bua tsela no se kotohoela ka koloi mono ka sa sekolo sa tete phoso mono o sana na tlanga hae ka mona hona a mpha lifti mono ya koloi fitlhe a fitlhe e wela a tjeka ka khone ka sa control maha e se ke kgutla ka sepetlele thiwa e tje a ka ba ga lemala haholo tshela kutlo tlhoo ke yone e opang goba ke na le leqoba monana tshela le sa teba phatleng le leotong le letsogo baekokoeele gantle ya lebobana leso
0: ke letsatsi la maobane ha re fumana molaetsa ona o hlaka mane ka le ribe ka mane ho seng ho re ntsa bo busupa mono ho thwe kotsi ya kolo iqeta ho etsala mono a o sentswa ke magage e bile ile e monga wa ba a meile mo tshe ka ha se a re boleletse ke ntse ke re ke santsane ke maketse ona letsatsing leno ke sa twenne mahlo e re ke utlwe se ka tlo botho ke apota o monate
2: ile wa thabisa ngwaneso
0: o monate
2: ke tabo fela nnake
0: ntate
2: ile ka utlwa taba ena ha ta kgwa ke hanghang ha ke ta go pala ka molaetsa bolo di ka tswa go lompa ha bo pelo go le teng tsela le bua go
0: ke ya le bua mokana wa ka
2: amen
0: tanki nna ke ke ke santsane ke maketse yo le mogana tlo yo kgolo gona letsatsing lona leno la maobane mantsi bua mane ke se re boetse ho hlaha molaetsa o mong hape hape molaetsa ona wona o tshotjina
1: ho mona tsamana ka ho mona tlo ba thabisa mona tikita ho fen e magana ha a yeso ke kopa ho le tsebisa mona na ke tla fumana mohala ana jwale ka magana masitha hore ho hlaetswe ke ka extent hana jwale ga lona ba go mane swale e hlo le metsi letso ho mona e hlo ke hona letso mona ka re ho tloa setsu mona na hle na maino e o re hle e tlile e phahame jwale ha ke tsebe na ke ka tsela ya mofuta ofe so le ba ntse ba le mono no ga o sobe koloi e ka ba e lo ba thusa ka pelenyana go ba potlakisetsa sepetlele ne ke re ke le tsebise yona beso gona jwale jena gona ke tao letsa gona jwale ga o so fetile nako itseng
0: ke melaetsa ya letsatsi la maobane a re hai koloi koloi a o simpe wane le oma letsoo la morena ka mona ka qwading a re morena masitha ke eo le ena o se ya le metse ba se ba phethile ka koloi ka e ka e lekgalong la bagwamane mme ke ile ka etsa ka bua le ena morena masitha tsatsi lona le la maobane ka motsoma ka motsoma ka nnete difono tsa di le busy a qeteletse bila re buile le ena moo a ileng a ba bolela ka nnete le nako e ya neng a tloa moo gore ka nnete ke nne o ke tloa ge le ba tliniking ka mogao gore mosamaria ya molemo a fitlhe moo ka kolo ya ya vene a re kuke ka boetse a mpha molaetsa gape gape ga sa le kaekae ka mona ka bo nasareta mona bohamo le ngwane mona mo o ileng a thuso ya ona teng setsing seo sa kokelo mono mo a ileng a thuse ya ona teng gore a bona go kotsi eno e letsogong mono e rukue la ga e rukue jalo empa he ka bohloko botlhe bo ananga le bona gona letsatsing lona leno la mantsi bua mono ka nnete la ba ga sa kgutletse go nna empa molaetsa oo ke o fumaneng kapa yo o re o fumaneng ke ona
1: na temagana ka go monate ke thabo fela ke leboa beng ba kae ka nnete mogana masitha o keta go fila lapeng gona jwale o kgonne go fumana thuso o kue le tshese re tla utlwa go sane gona go etsagala jwang ke a leboa beng ba ka
0: ke ka mogoge ditaba tsena di ileng tsa e ba ka teng letsatsing la maobane hei koloi koloi koloi mme mogana modimo wa matshediso le kganya le kgotso e se ka ka phamisa letsogo la gae a be ame bana bao ba bo gone ka letsogo la pholo e ka sitena le botlhe ka o fela ba hlabilweng ke matsenene ya lefu e ka ba ke ka gona go siwa jalo ke beng ka bona e ka ba ke tsona dikotsi tsena tse ntseng a di etsagala re sentse re re phepeng bana ba borone mogana modimo wa matshediso le kganya le kgotso a le etsetse ka gore le ka gore a le go ise jalo molemo o sa feleng ke ka moo ditaba tsena di ileng tsa e ba ka teng letsatsing ya lona leno la maobane ya ka ga lebe mane metsotsonyane e mashome a mabedi ka tsela le mokgwa ona wona ha re ntse re le ka hare ho ditaba tsona tseo ho ka kena ba babedi ba bagago pepinge bana ba bogona.

0: omonnate
1: ebile wa thabisa ngwaneso
0: omonnate hlomogana wa
1: ithabo fela nnake
0: morena wa
1: modimo o bua le go naka lefapaneng tate bule
0: pheta hape a go pheta hape mo mogana wa ka phepi ka go kenelela gano nne ke go kophete mantswe ane a qalong a
1: modimo o bua le go naka tate fapaneng
0: ntate wa ka
1: a ka bua le go naka dieti a ka bua le go naka mahlomola a ka bua le go naka dipholotso tsotlhe a ka ke shebile e mo se fetile bana ba kgale ba tsamaya ka thata tena ebile mafu a jeko ke dikotsi e taba eo ke ke resadile e modimo a ka dumelela re tle reye re ilo kopa ana wane gore ha re kopana mane rilo tlala ka maatla
0: yes
1: rilo fanana ka dibandage
0: yes
1: rilo kopa leeto bona ke buso wa diranta ke
0: hey magotla a go gaga dikile ntya mogana wa ka
1: amen nna
0: thank you nna mogana tlo yo go

yo lentse le idibane ke ditabatsena idibanang empa ke o lebo wa mogana tlo yo golo watseba nan thoge silence means concern ai mpha ya hore silence means concern atseba taba etlo etla e ngukutisang bohloko ka ofitisisa mo ifa bana ba gwale go re ya lona go re ntho ngukutisang bohloko ka ofitisisa hai ba bitsana ka melodi ke bomang ke mo ifa bana ba gwana ba bitsana ka melodi ke bomang ke bana ba gwana.

ba bitsana ka melodi ke bomang ke bana ba kgwale ba bitsana ka melodi ke bomang ke bana ba kgwale le ha o ka ba wa hlama ruka pa difefo ruri setswalle sa Jesu ha sena phetho ba bitsana ka melodi ke bomang ke bana ba kgwale.

0: monate
1: e bile wa thabile
0: wa monate
1: ke thabo fela ngwaneso
0: ngwaneso
1: maselong a na a beke ke ya ka tlwelela ka godima ditlabo le ntse ke se monatenyana tjena ka beke kena setitleleng seno sa phagee athe ke ya ka fumana ditshebeletso tse mofuthu mme ke a ba leboa manese a wa phagee moo bomme mpho moleko a ke moleboa gagolo a ena le ngwana gae a ose moipone mosola ke a ba leboa ntate makgethe a mono ke a
0: fumaneng oile a ba jetsa go tla bua ka bona banna tse menese mpho mosola
1: menese mpho moleko la usi moipone mosola ache ka nnete ebile ke fetela dilenyana go mono ka nnete ba mpotakela tate
0: e leng tsona tshebeletso tse go di tlhokang
1: makgethe a mono ke dia ka utlwa ke gopola tsero tse masegongwe
0: phare
1: eyantate
0: ga thaba ga utlwa monate
1: tanki
0: nnake wa utlwa he ke tsona tseo ke di ratang gorela ga ile a kula ka ga ntho empi eno ya go ile a kula empa ntho e ke e ratang ya mopheme ile a bona botle jale batho re bona bobe ka ga dintho tsotlhe tse ntle tsena o tsona ba di bone go ha a ba iponela bobe fekaga leqephe lena le le soulena e be ke tla bona fela letheba le letsho gore letheba ke leng le letsho bosou bona bona ke bo bone ke botho boo re bophelang
2: I'm not.
0: ha ba tsebe gona o bua ka a o baleile ka kelello ya bona gona o le boloka le PM yo le leng ha ba tsebe fokona
2: ee
0: ya mara
2: ee ya ntata
0: ee
2: e tsa gale nyana ke nana ke be le makedi ya mogolo a holo ke ja gona o sa na le bo 84 ke a gola ha ba ke 40
0: a o banna we
2: ewa a tle ya khale ke mo no yo ha o nya ga tsaba sna nyo ha ha ha ga di mamu ha go batha
0: eh masiano ke mmo
2: eh ho di mo mono
0: eh
2: a tshe ndate ba ile ba motho o tla ka nete ga tshebeletso ye kgolo ye ntle ya le mushana na ya mogolo ke je batau ke ne re go la mogo o no sa ba pa le mogo o no te ba la bonu du go li lo ba pa go di tadi tgata ha o no tsena spani ge
0: o
2: le za go lo shi ba ende go mo ba nda ke tsa ba sentle ka ne tse bile ga bona o ge ha o jala poni o ke ba go tula spinach
0: Ivan
2: o tla go tula seno so o se jetse ke tsa mafelo a ka be ke nda
0: thank you tle morena wa rona
2: amen ina
0: wena o no lo hokae o na le bomangwetsa eng na letsatsinya la la bohlano ka nnete ke ile ka kena ka ha go tropo ya masego a ke fitla ka go tropo ya masego ka kopana le mmemma ka moelo mo happy ka pota potela ka khona banna ha ke khutla ka mofumana sa ena le lefahla la hae a o simphonyane a motho wa ditaba yeno a o simphonyane o tlo mo ne be ke itsamaela ka nnete ke kene kenela ka go masego banna ka fitla ka ithulela le mogeso banna madi yeso banna a o botile tsholo ke le tsholo la ha bulane le empa wena o tlo mo bitse magedi ka paga ditapole wa moifu ka ga ke tapole tsa mosuwe wonna nna we feta mono ga itulela fatshe banna reka moqomo ha diwo motenya tsena wa yokate ke ba ga ke nyekwe masegumo banna ga ka ga nyeka masegumo na ga ke kile moqomo mo holo wa yokate yale ke ya mo botsa ontsa he moge a re ntle a holo moge ke re ntle a holo moge a re ntle a holo moge o monnate
2: ile wa ka risa
0: o monnate
2: ke thabo fela mabuli
0: ye ntate tshukulo
2: ama felo a be ke ngwana mme
0: ntate
2: a ga ne tloge mo kubelo ngona re ne re boloka ntate moholo e mong bana ha bo ha u na mona ha tsofane mona
0: mm
2: a ga ne tloge a ba tella basadi ba bangata fe go tloa kgodinyana ena e fedileng ena e sale go ntse go tlhokagala basadi fe gore ebile le mogatsa mo ena wa ka o tsebe ka gara bone
0: ao banna nta e tshokolo
2: ge ntse re ba pata jale ena ine le ha re mo pata o kenteng ena jwale re dere re arch jwale ha ine le mo ha ine le mo sadi o na tla di tswa ntswaki empa jwale ka ha ke monna o bitswa ntlili ya basari o tsebe ntate no ha ba ntse ba re ke jwalo o go so ntso o tlile yana o hloka itse go na kula yana ka nnete jwale ha o ya go mofumane go o ntsa le teng ebile le ne le koke kore bana ba mo bolaa ka mokgetho a mangata sala sala ntsa phele ebane o hlaile ka o hlaile ka selemo sa 49. Really?
0: Letsatsing la motlive ka nnete ka be ke itlwela ka mane ka tlasa thaba le pantsola banna ke le ba hathamae ao ka kopana le skim tsaka ka moo skim sam a eba monnati bosiu bu mo teng ehe re neng re kete ka bjalo matsatsi a golo ya mmempho mmemampho matekase mmemampho matekase a tsamale a wisi mmadilepe ga kete ka bosiu ka o fela ga thamae mono banna ge na le batho ba ka thamae ka mono banna yei mae.

0: le salusi ya kama zinota. Omonat. Manis. Hey.
1: I'm just recapping the last hour of this show. What is my PCF? Are palo ya lentse la labone ya tsa memma le bohang a o bana memma le bohang wa ba ukweka ka ka e bua le wena nna e lentse la modimo le jwalo lentse la modimo le jwalo lentse la modimo e ka re pula ikekebe yana ya khutla sebakenya e sa kolobisa lefatshe kana ko ngo ka ukwa go ihle taba tsena ke tsaka ke hopola kana ko ngwe ke ngwaneso ona sa buile hampe ona sa buile hampe mpa he ke hopola kana ko ngwe a mpolella a go tsaba ke engwe buli wena o lwana ka bibele wena wa bolwana ka bibele o lwana ka bibele ke a ha ke lwane ka bibele empa bibele ke lentse la modimo bibele ha e lwane a empa yo bontsha tsela a wa tsaba ke mbuli wena o bolwana ka lentse la modimo o lwana ka ditemana a ha ke lwane ka ditemana empa bibele ke lentse la modimo le o bontsha tsela bjale ke hopola hantle gore mafelo a kakapala bone le na le re ketang le feta ene go tshwere jwa le pesa le mea 26 pesa le mentsa da feta nka hlolele Jehova ba ne ke phela ka toka yaka ke tshepetse Jehova ha ke sisinye ya ba mohlodi thego ke nka hlolele nka hlolele dintwa tsa dinga tseo go dilwanang wa tseba ha o ka dilwana le wena ka boena o tla keteletse o kene ka hare fa mo dimo sebaka a sebetse o monnati bile o ya thabisa ho monnati ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bo se o tseba fela hore ba habo papa.

0: party e ba mma yena bonnete o ya loya di hloke tsa ditaba tsa dipapadi ho di ma PC FM ya le khotlala gasola ha ntatai o thewa hantle a vane Lesotho hotel and casino nka hlolele Jehova bane ke phela ka toka yaka ke itshepetse Jehova ha ke sisinye e be se ke re tswa mtswan le yena ye tlokwane go mona tlokwane
1: ke ha ke se ke re tswa mtswan le yena mabolala sonke ka he tlokwa go mona
2: Selemela sports updates
0: se se se khabotse jwalo selelekela seno seng kwapanya nna le wena di hlontsa ditaba tsa dipapadi ho di ma PC ya fama ya le go tlala gasola ha ntata ya thwa hantle a vane Lesotho hotel and casino a ga ke di shebe fela hore na di ile tsa isana ho di mo le tlase jwanga mafelo a veke yona e yo re sa tswa e furalla ho ba bonnete tsona di isane godimo le tlase mafelo a veke yona ena a re sheba tsena tsa A division gore na mafelo a veke ena na di ile tsa pshatlana ka tsela le mokgwa mofuta ofeng ka fumana hore jolo ka di letsa bapala bua le letsatsini la moqivelo ka ufela wa tsona a tseno ke Premier League ke batla ho nka bua le A division e pele ke batla ho nka bua le A division e pele o tlontshwarele ka ho batla ho solophanya dintho hono ke qala bua le ka A division ke tle ke qetelle bjalo ka Premier League ka di shebe fela rona di pshatlanne jwanga mafelo a veke yona ena yeo re sa tswa e furalla ke matha bjalo ka lebelo le potlakileng ke kene bjalo ka lapeng ya lona lena la A division go di ma PC FM ya le kgotla la gasola ha ntatai go di sheba fela gore na di pshatlanne jwanga mafelo a veke yona ena ka tsela le mokgwa mofuta o jwana goba bonnete tsona e tlile dipšhatlane a dipšhatlane a o sheba ka mane ka sefikeng ka mane o a bona gore hei banna gono o e le thata banna ka mono ka sefikeng a bonnete gono go le thata go nyolosetsa uno wele thata honyolo seitse ke batla o qala letsatsing lane la moqivelo motenga kamane ka sifikeng dilemela di ile ntsa nkana jwa le marwala ke motenga se hlopha sa dilemela si ile ntsa rekela marwala 4 plus 1 ha o ka e bona thewa ka mono ka ha majaga ka mono e kena kena setopo mono ha majaga o bo so tseba o e hlaka mona ka sifikeng ke mo teng a se tlopa sa dilemela si leng sa kutya tlopo se sa semara wa tseba bile se sa kama e ka sitena lo hona ho ka lukisa se tlopa seno sa marwala ka dinthatse nne ho ntla ile nngwe 4-1 Bua Swana United yang kana go le se futa futa ke mo tenga se hini hini ba shana ba tsimo mploto nga mabote ba ile mba muda e ka sitena lona o robokela se tlopa sa Bua Swana United ka di ntlatse pedi ho noto Happy Hearts yang kana ha monna tiba le botha botha Warriors tsa tswa ka le balenga nkwa e hlihlelane ele noto ho noto ditshetlo tsankana bale le dikulo etsho ya o hlaba tshetlo dile tsankana monate yo le hlopa sene sa dikulo ke mo teng a ditshetlo dile nga tsa hlaba se hlopa sa dikulo ga di nthatse pedi go ntla e leng ke di papaditsa ka monaka north letsa tsinya la moqivelo tsatsinya la son la moqivelo re ntsegele ka ona ka monaka south re segele ka monaka south ke mo teng all aces ile nyang kana go le diponono diponono tsa ka mohali su tsa meta e ka sitana lo hona ho mmona se tlo pasa all aces ka di nkhatse tharo ho noto qutinya le mps yang kana go le mahlasedi tsa tswa ka le balenga ile wanka kanka 22 se hlopa ka seng Rangers yang kana go le ACT ke mote nya Rangers ya kamane ka botsheletsana kamane ka thabatseka ile nya rekela gomo se hlopa sa ACT ya ikotla ka le tshoba ka mpeng mmula bua lo ka dinthlatse thago ho ile ng ke di papadi tsa tsatsila moqivelo tsatsila sonta elenga letsatsila maobane letsatsila boipuso ka go na le sotho ke mo tenga 05 united ke ka mane ka south 05 united ile nyankana go le di phakwe ya ka mane ka equetheni ke mo tenga diphakwe ile nyanyeka bukwiriata se tlhopa sa 05 united ka ntla ile nngwe ho noto papadi yo ke neng ke le ho yone pakeng tsa se tlhopa sa Qwading Highlanders le se tlhopa sa Swallows di ile tsa tswa ka lebalenga nko e hlihliela a ile wanka ka nka se tlhopa ka seng a ke tshwa ka mona ka north ke mo tenga black 5 ile nyankana jwalo le 2 for joy ke mo tenga black 5 ile nya mula e ka sitana lona robokella 2 for joy ka di nthatse pedi go ntla ile nngwe ke ka mogodi ba petseng ya ka tinya tse o tsa A division my fellow avike yonai a ga di feta go ala tse o tsa A division my fellow avike yonai na ba tle ke re nyarele fela hore na Premier League na yona na ile ya bapala bjanga mafelo a viki hona le tsatsinga lona lane la moqivelo motenga LDF ile nyankana bjalo le manonyane tsatswa ka lebalenga nkwe e hlihlielane e le noto ho noto se tlhopa sa bantu sa nkana bjalo le mzamani ke motenga bantu ile nya rekela bjalo mzamani 4+1 ao ka e bone theoa ka mono ka mapholaneng o bo sotse ba gore iketa go rekwa ke setlhopha sa bantu ke mo teng a bantu ileng ya mmula go robokelela go fafiela le ona go phesela setlhopha sa enono sa mzamane ka dintlhatse nne go ntlha e le nngwe Limpopo Mkhwanga University of Creative FC yang kana go le setlhopha sa dinare tsa tswa ka lebaleng e le wanka ka nka setlhopha ka seng 1-1 Dija batho yang kana bjalo le setlhopha sa diodi tsa tswa ka lebaleng nkwa e hlihlielane e le noto ho noto Villa yang kana bjalo le setlhopha sa members ke mo tenga setlhopha sa members si ileng sa robokella setlhopha sa Villa ka ntlha e le nngwe ho noto difofane yang kana bjalo le machoga ke mo tenga machoga ya thaba bosibuye ka hodimo ile nya mmula lona robokella se tlhopa sa di fofane ka ntlhatse pedi go ntlha e le nngwe LCS yang kana go le se tlhopa sa matlama ke mo teng a se tlhopa sa matlama si ile nga sa khanolla dipere tsa fula go di ma se tlhopa sa LCS ka ntlha e le nngwe go noto LMPS yang kana go le majantsa ya ba majantsa e mmula gwalo setlhopha sa LMPS ka ntlha e leng nngwe go noto ke ka mokgwaedileng tsa bapala ka teng ya tseno tsa Premier League mafelo a veke yona ena yeo re sa tswa e furalla mme tsentseng a di tlhaela gona ka mono ka Premier League ke ore letsatsing a lona leo a ka mora ore dipapadi tseo di bapa letsatsing la moqebelo ke mo teng ka mona ka PLMC komiting e tsamaisang a papadi ya bolo ya maoto ka gare go naga ya Lesotho e ileng ya dula fatshe go dula fatshe ka se bitswang special annual general meeting AGM e neng e tshwere jalo lona letsatsing leno la moqebelo ka mono ka Bambatha Theatre Sports Arena mo teng a monghadi lefu mo mokwaya mokae mokaiwane monghadi lefu mokaiwane wa setlhopha sa dinare a ileng a kgethelwa gore e be modula setulo wa komiti ena e tsamaisang a jalo papadi ya bolo ya maoto ka rona a Lesotho a gole jang ditlhopheng tsena tse golo PLMC a thenyane phala ka gare go mokgatlo ona o tsamaisang a papadi ya bolo ya maoto ka rona a Lesotho e leng a PLMC kapa komiti eno e tsamaisang a papadi ya bolo ya maoto e seng mokgatlo komiti e tsamaisang papadi ya bolo ya maoto ka rona a Lesotho e leng PLMC o ileng a wa dula fatshe wa boetse wa kgetha jalo monghadi lekgoa tsholo ya tlwaeleileng ka molani ebile e le sebapadi sa setlhopha sa members go ba public relations officer ka mantswe a mang e ba PRO ya komiti eno e tsamaisang a papadi ya bolo ya maoto ka gona a Lesotho mme re se re tla bua jalo le yena monghadi le go a tsholo se re tla bua jalo le yena monghadi le go a tsholo e leng molani go ka utlwa jalo ka ditaba tsa PLMC gopola gore wena monghadi le go a tsholo molani letsatsing lona leo la moqebelo ga komiti ena e tsewa e kgethwa letsatsing lona leno la moqebelo ga komiti ena e kgethwa o tlo gopola gore e ne e le sebapadi a ntse a bapala kgatlhanong le Villa o ne a ntse a bapala kgatlhanong le setlhopha sa Villa empa ka morago ga a bapale jalo o tlhaga a se a kgethuwe e se e le yena ga diphatlalatso ka gare go PLMC ke ka mokgwahe di ntseng a di e tsagala ka teng nna mme mpotso yaka e kileng ka e botsa kapa yo ke ntseng ke e botsa ke re na na banna ga ba bee ngwane wa motho tekong na mosebetsi gobane ga e ba go a golwa ka mono ga e ba go a golwa e mong le mongwe o ipatla tšheleteng e mong le mongwe o batla tšhelete a ke ke a gana ngwanelo wa motho ga o thwa ye mosebetsing na ba mokgethileng na banna ga ba bee ngwane wa motho tsietsing tekong na o tla tlhaa diphatlalatse ka toka le ka nnete a sena tshekamelo goba e ntse e le sebapadi sa setlhopha sa members go monate cleva like a morning Sunday ngwanaka
3: aparela
0: dintho tsa bo di stella thwa
3: ha ba ntshola members ba le tshoe ka
0: pheta habi
3: a le di ntshola members e tshoe ka u kwa ke se ba pat ke nye ka ratini ha ba ba mo fie bo phala ka mo tso bona re o tlo lobokana ba ha re tlele mo ga tla di bona mo hlakotse
0: ke ra ka botsa gore na hana ho a kgolwa ka mong
3: eh
0: wa kgolwa fela wena ha no so ka kgethelwa pe tshelete ngwe ke batlwe
3: ha tshelete e tlile pa lo
0: ga sala bala ha ile le ba ngwana ka ne sempa ga tshesa pipi fela ga feta
3: eh ya ta ta ta tsela tla ha
0: Munna o tsia ke nyi be ke fi nyo nai. Hana tetso pushu di kila ka na mathaka le siase.
3: I'm not sure.
0: Ba o khuisa ga le ga ba o tsedi chile ala ka ba guisa ka ga ba e no wa kwa di nyeno tswa kai le tswa mong ka kai ha o tsebe di chile me o shwa tsana na tsa le sotho women's super league o tla fumana go letsatsi la motlevelo ke mo teng FC Stoko ile nyang ka lebelo le LDF ladies ya ba LDF ladies imula ba FC Stoko ka dinthatse hlano ho ntlhaele nngwe tsatsi la sontai le tsatsi la maobane ke mo teng PK Stars ladies ile nyang ka lebelo le Berea ladies ya ba Berea ladies e rekela ba le PK Stars di 4+1 ka imula ba ka dinthatse nne ho ntlha ele nngwe Mpaki lady, Mpaki High School ladies, yang kana vwalo le Kick for Life. Women's, yaba Kick for Life, imule vwalo. Mpaki High School ladies, kadin kaze nne, wonka ele ngwe. Bokamo so lady, college ladies, yang kana vwalo LMPS ladies, tatwa kalaba lenga ele noto ho noto. Omo nat.
4: Hey, manja. Kula manja.
5: Sapo se afi.
4: Era nadi kana ka so pa so zipu tsa wa gwa nje gwa e ga manja
5: nte ku ma ne ti se a ri tsela pe
4: e ke re nadi kana ka so pa pa so zipu tsa ya ga a tshokare tsimena ya ga ya masego ya ka re we e shaka ntumwe lengwe ka pelana ka mo o bona ba hanne penalty ya ha ya ta u yetsa ne tobe ona tsena ko sheka ha sa batla leto u ipata ka dimuka mane wa ugwa ko ndele sha pamola tsena impimpimpimpi yenwa ai ke patsa me sha ipata ke tsiya ona ntle ba tsaka ipata 3 points ke tsedo ke tsu onaka ba se le tonda twako wa tsana yeri tinela ba se kwena la go tsaka impim ke tira jwa

banna ha o no ka bona o isiye mong ka mo ka hathamae banna cha o isiye arebuli

0: ke tsa tsena ke nka tsohle tse reng ka nna ke tsebe ho tswa le menyako nga emene yo ke kene nga ho yona ke se ke mmone go re he mo kwetlisi ha le makale mahla o di maphisi ya fam ere ke tsa ke tsamaya ke lata hantle mshimano wa ka hlalefo wa hamtuts a ke tsa tsena ke ntsha ntho ka nthungwe bona bafana bona ba duitsi mona lesotho mona ba ntse ba go wa tseba ke nda ha lesotho da ona spot ha lesotho da ona spot mona ha challenge ya yo mona nako ke vaye ke le ba Afrika bo go akwana go sebetsa ha go fika Afrika bo go mona u fumela bodu go bona bonga mo ile ka class ka mona e se ka skirt ha go fika Afrika bo go mona fumana go tsenyoko ya pudi tlo mona e mo apile gauta ke a tswa ke a tsamaya radio
1: kanetseakgaswaokuteo
0: manonyane
1: tlakalela
0: batho kore seema ka pela masole ga le sebetile ema ka pela sesole le gona le ile ka ona ka mola le ile ka ona ka mola ka thaba ka utlwa monate tšhokona
1: eeaso
0: ke a tsa ke a tsamaya baba e tlalefoa motoitse up next

0: Amedi re ha metsotso ele le shumele metso e mehlanu tjena re fraletse gora ya bo tselela re tle re hatele pele ka ditaba sa rona re buisana bjalo fela le moeti wa rona bjalo ka ha ke hlalosise o santse a le teng kwano mohaleng ntate re ke wa mohele lenaneng la rona la thahameso kwano ho PCFM.
1: Mohaled sanete ke a lebana te motsotsitlhe ke mpe ke o dumedise le botsamaisi ba sealemoya sena se segolo sa PCFM esi ke a leba bamedi bohle ntate gohle mo ba mametseng ba le gona teng.
0: Dikgomo ntate ke lebule haholo e re re se re kena ditabeng tsa rona fela mme ke lakatsa gore nke ke qala ditaba tsa rona ka gore o ko tlhalose bjalo ka ga ebile le letsatsi la phomolo tjena gore na letsatsi le kapa boipuso bo o bo amogetse mohlomong ka maikutlo a feng haholo nakong eo lesotho jale go thweng le kete ka dilemo tse 60 le qadile go ipusa.
1: Kannete ke a leboa ntate ke rata gore ka le setšhaba sa Basotho ntate ke re ena ke nalane ntate ke taba e kgolo haholo go rona ka le setšhaba sa Basotho jwalo ka ga moelelo wa ketikelo ena e tšho gore ge setle morago mme re ananele moo re tswang teng fela re boele gape-gape re shebe pele gore na ebe taba eno ya histori ya rona moo re tswang teng e re thusa jwang re ithuta eng ka gare go yona gore jale re shebe pele ntlho mo dilemo tse 60 tse e tlang ge be re fihletse dintho tse kgolo ge be re maatlafaditse naga ya gabo rona gagolo-gagolo go feta ka moo re e tsamaileng leeto la dilemo tsena tse 60 ka teng o tla lemoa ntate motutsi le ba bamedi gore ga ya ba leeto le bobebe gogang go rona ga le setšhaba sa Basotho mme o dintho tse ngata gagolo tse re e tsaleletseng tse dingwe tsa tsona ntate go tshwe leitlho ga lefatlhe gabedi go na le dintho tse re etsagaleletseng tseo re lokelang gore dingolo e le nalane fela re le setšhaba sa Basotho re tsebe re be re ipolelele gore re ke ke ra itumelela go gotlhela go tsona gobane ke dintho tse e bileng botlhoko gagolo mme tsa ba tsa hulela le naga ya bo rona morago fela nnete ke gore go thwe ga o ile wa gopotswa wa wela o lokela gore o eme o itlhotlhore o ye pele fela o ithute gore na gana o ile wa gopotswa wa diwa ke eng taba e ileng ya o gopa ya o dia ke se ka ba ya tlhola e o gopa e o dia gape ka moso empa ga o ka wa iphumana o ile wa gopotswa wa wela wa itlhotlhoga wa ema ntho e e tshwanang gape-ape ya o dia gape-ape go o bolela gore se ga wa ithuta letho goga mme re lokela re le setšhaba sa Basotho ntate re fetle morago dintho tseno ka go fela go wa tsona tse e tsagetseng tse ntle tse molemo ge dinke re di maatlafatse empa tse ileng tsa re hulela morago tsona di se ka ba tsa tlhola di etsagala gape bophelong ba naga ya bo rona ntate.
0: Dilemo tse 60 tsa boipuso ba Lesotho na o ka re naga e se fitlhetse motlhomo boipuso bo go ka gwa thweng ke ba sebele ditabeng gagolo-golo tsa maatla kapa metlhodi e meng ya tlhago kapa taba eo o ka re fang yona ke efe ntlheng eo
1: ka re dinate nka re go wena boipuso ntate ke ntho e nka kareng e golo ya akaretsa ditaba tse ngata gagolo boipuso ba mofelela ntate motutsi ke moo re le setšhaba re le naga re lokelang gore ebe ditaba tsa puso ditaolong ya rona re le setšhaba ka kakaretso ditaba tsa tsamaiso ke ditaba tseo re di utlwisisang gantle gagolo ka bofela ga rona re le setšhaba ka kakaretso ditaba tsa tlhagiso le moruo wa naga ya gabo rona ebe ke ditaba tse re di utlwisisang tseo re nang le taolo gagolo-golo ya tsona gobane ke re ga e ba re ya ipusa ntate ka ditaba tsa paramente motlhala gore ga e sa le monna wa lekgowa ka paramenteng ka mone ya re tsamaisang kapo ya re busang le magodi le mona se le gona ba itsamaisang botlhe ka gare go ditse tsa puso ke gona ba itsamaisang fela o fumane gore tlhagiso yotlhe eo re e sebedisang ka gare go naga ya bo rona e ntse e le tlhagiso ya dinaga tse dingwe moruo wa naga ya gabo rona o ntse o le matsogong a melata taba eno e bolela gore e ke ya ba so ga re fihlela boipuso ba moshelela go bana jwale ga santsane ka le mohaung wa dinga ha se ding ka dintho tse ngata haholo di tabe tsa mokuo mme ke re la de e kgolo yo go lekela go jwale re ha he go di mayona go ya pele ke gore na ge matlafatsa jwang ditaba tsa mokuo wa naga ya bo rona gore ka kakaretso di be matsogong a rona re le setšhaba sa basolo o tla lemoga go na le dikgwebo tse kgolo tse e tlileng di di molemo gagolo bophelong ba letsatsi le letsatsi tseo tsona e tlile di di matsogong a melata mme ga e di matsogong a melata ko o bolela gore eng kapo eng e etsagalang dinageng tsa ga bo bona kapo lefatsheng ka kakaretso o tsane fela femetso a e kwetse gobane beng ba yona ba bona e ka nna ya ba bothata boteng empa e bana le ditaba tseno di matsogong a setšhaba sa basotho kapo e ba dikopanetswe ke setšhaba sa basotho le bona banna bana ba melata e ne e tla ba taba e bobebe gore re shebisane ore a re ke kebe ra kwala gobane jale ga re kwala taba eno e tla ama moruo wa naga ya bo rona gagolo ntate fela ntate moduti ke rata gore setšhaba sa basotho se tle se lemoge gore nthong e e bijang dipolotiki ntate moduti dintho tse re etsagaletseng re le naga ka dilemo tsena tse mašome a tsheletseng ke le naga ya lesotho ditikologong ena ya saseka borwa wa Afrika ge batla re le pele gagolo go dinaga tse ngata gagolo re se re fetile mefuta e mengata gagolo ya puso re se re bone dintho tse ngata gagolo go feta dinaga tse ngata gagolo moaisane wa rona mona fela Afrika borwa mona e ne e le lekgetlho la pele ba kena ka gare go puso ya kopanelo dikgethong tsa bona tse sa tswa feta re se re qedile dilemo tse ka godimo go dilemo tse lesome ntate re le ka gare go mokgatlhelo wa bobedi wa dilemo tse ding tse lesome re le ka gare go puso ya kopanelo mme dinaga tsena di katla di ithuta dintho tse kgolo gagolo go rona mona dinaga tse kang bo Botswana ga di seo ka di fitlhela taba ena ya puso ya kopanelo go gang fela ke gona ba tla utlwisisa gona ditaba tsa puso le ditaba tsa tsamaiso na di ka o fitlhisa ditabeng tsa mofuta ofe mme ke re ntate go na le ditaba tse ding tseo dinaga tse dintsa tsa ithutang go tsona tseo go rona e ka nnang ya ba ebile bothata kapa ya ba diphoso kapa ya ba tswelopele le ga e sa ka ya ba monate fela dinaga tse dintsa tla di ithuta go rona gorona taba eo rona gana ile ra e feta rwanna
0: lesotho le na le ditlhodilweng tseo go ka gathweng dinaga tse ding motlho mongwe ga di na tsona ga re etse motlhala re ka supa dintlha tse ka re metsi moya wa lesotho o tlhaloswa e le o mongwa meya yeo go ka gathweng dinageng tse ding ga e fumane ga bobebe moya o teng ka gare o naga ena le ditaba tse dingtse ngata tseo re ka ra buang ka tsone kele ke shebile tabeng ya gore ga ngata go tlhaloswa gore metsi a ka thusa tabeng ya phetlho ya motlakase sena se bolela gore metsi a na a teng a fa lesotho menyetla e mengata ya go tlhagisa motlakase mme potso eo mosotho ya ka ipotsang yona ke ya gore na ke go baneng ga naga e ntse e tobane motlhomong le mathata a motlakase mme mmuso o ntse o etsang motlhomong go rarolola bothata bong
1: ka nete go jalo ntate moputsi naga ya bo gona ya lesotho e na le monyetla kapo e dutse monyetleng o mogolo gagolo wa phetlho ya motlakase ka ditsela tse e swekileng re sebedisa ona moya re sebedisa metsi re sebedisa letsatsi o tla lemoga gore phetlho ya rona ka letsatsi mane seterekeng sa mafiteng sebakeng sa ramakothole e se e batla e eketsegile mme keketsegong eno ya yona phetlho ya motlakase eo re seng re na le yona ga e le motsheyage ntate moputsi tsatsi re fetsa motlakase o ka godimo ganyane fela go tlhoko ya rona ka lenaga mme o mongwe o re ntseng go fetlha mono o se o lokela gore ebe re na le ntse bitswang battery energy storage system kapo polokelo ya motlakase e le gore ga e ba mantsiboya ga letsatsi le seng diketse re tsebe gore re sebedise o tla bo tlhaga mo re tla be re o boloketse teng empa ke gona re ntseng re aga makangkang ano a gore motlakase o re o fetlhileng ka letsatsi motsheyage o e bangwe no le ka godimo go re o tlhokang e be go bolokile e le gore re tle se ka ba ra ifumana re ntse re etsa import motlakase ntho e e bijwang hydro power kapa hydro systems ke mokgwa o maatla gagolo wa phetlho ya motlakase o lokelang gore e be re ile ra imaatlafatsa gagolo rona re le naga gobane ke mokgwa o go thweng o sustainable gobane ga o na le letamo la motlakase ntate moputsi letamo leno ka bolona fela ke betri ya phetlho ya motlakase le tseba gore le fetlhe motlakase ka dinako tsotlhe ha jwa u go le fa pana le letsatsi ha le tsatsi di gela thefe mo tlakase ya tlo wa ke ntate
0: e ya
1: kana go yengwe ha moya u batla o se matla di fefo ka po moya o tlokala mo fetla mo tlakase kana go ngwa tlo le phetho yenu ya ona ha ile ga fetla ka moya e ya tlo wa fela metsi ona ha o ha ile le tamo go kwa le tamo le mo hlanle ka dingwe fetla mo tlakase fela kuya engwe le engwe ha ena e tlatseletsa le tamo leno mme le tamo leno le fetwa phetho ka popo ile polokelo ya motlakase ya moshelelo mme re lokela gore re le naga ya Lesotho ntate e dirile ga maatlafatsa gagolo ka selemo sane tsa bo 1986 ha ono go wetsiwa maka gona wa metsi ya ditlhaba wa phetho ena ya motlakase ya mmuela ya 72 megawatt ka nako eno ntate babusi ba ka nako eno ba ne ba na le tumelo ya gore phetho eno ya motlakase e tla tseba go fitlhela tlhoko ya setšhaba sa Basotho a kanete ya bophelo botlhe fela ke re re le naga ya Lesotho ka nako le motsotso fela phetho eno ya 72 megawatt re la ga e feta gagogo mme re lokela gore e be re ile ga bona mokgwa wa gore na re kena jwang ka gare go megalo ya tshebetso e tla re thusa gore re fetlhe gagolo go feta mono ntate Motlotlo
0: Yes.
1: Mme ka gona jale tsena ntate re le naga ntate ehlile ke tšhelelopele ya rona gore re fetlhe motlakase re sebedisa metsi re sebedisa moya re sebedisa letsatsi jale re bile re na le battery energy storage system e tla re thusa go phetlho yotlhe e re entseng ka letsatsi ga e le motsheyage re a e boloka e le gore mantsi buya le go seng pele tsatsi letšhaba ge be re tseba gore re sebedisa motlakase o re iphetlhetseng ona wane o re nentse go reka dinageng tse ding ge ebe re ya go emisa gobane ga re entse jalo ntate ka tlabe re boloketse setšhaba sa Basotho tšhelete e ngata gagolo gobane ke tšhelete e ngata gagolo e yang 1 billion e re e sebedisang go reka motlakase gore setšhaba sa Basotho se le le bophelo ba letsatsi le le le leng
0: go tseetse tharo ka go fela ga tsona motlhomong eo go ka bathweng lekala le tlatlheletsetele gagolo go yona ke efe mona re bua ka metsi moya le letsatsi lekala le tlo tsetela gagolo go kae
1: wa tsamana di ha re se re sheba mekgwa e re ka reng e bobebe ya go tsetela mo re ka reng phetlo e ka e tsala kana go e khutshanyana o tla le mo a gore ditaba tsena tsa phetlo ya letsatsi ke project tse ba tlang di ba ding kana go e khutshanyana ha go project ya phetlo ka letsatsi nda te o ka fumana go project ya re tsata go e thagola mono ka mora di kgwedi tse 20 ka bo di kgwedi tse 10 le metso e go bedi fela go fedile motlakase o tshwanetse o kena empa phetlho ka metsi kapo ka letamo ntate o tla lemoga gore se enka dilemo tse ngata gagolo projecte ya yona gore e fele mme ehlile re le naga ntate re lokela gore re di balance gantle kapo re etse the right mix wa gore re fetlhe ka tsona ka o fela gwa tsona empa e ke bonang e kae ka re yona e se tseba gore jale thekenoloji e se tswetse pele gagolo ke ena ya phetlho ka letsatsi ha ile mona se di na le mogwa wa polokelo ntle le jang battery energy storage system o ba ne khaja na kwana botlhata ba yona bo bogolo ine le bona bo ba go bolwa le ha le tsatsile dikete o ke ke batse ba ofela empa mo ga o tsena o so utla ha o fihlile motsheare o ka tse ba go bolotsa motlaka se o fihlile o ne ngwe le ka hodimo go tlhoko ya hao ka le ya ga haiba mantsi ya ba o tse ba go sebedise battery ya hao ye o dilengwa boloka go yona mme ke e nngwe ya dintlo tse kgolo a golo tse re sentle se re tshedile yenu ya gore re etse investment ka gare ga ntho tsa battery energy storage system ntate
0: go motho yeo e bangwe o phela maloting o phela metipologong ya naga ya Lesotho mantsi a o ka wa mo fang ona motlhomong yeo e bang ga re bua le wena tjena motlakase o ntse o se teng motseng wa gagabo kapa sebakeng se wa phelang go sona ke mantsi a fe a o ka wa mo fang ona a ka mo kgothatsang ga Lesotho le qala gore le ipuse tsena dilemo tsena tse 60 kore kapa o kete ka dilemo tsena tse 60 jwale ena ga a mametse selemo ya ga jwale a re ke ntse ke bua tsena ke le ka gara lefifi ke tlhoka motlakase
1: batsewa date motutsi thomo eo ke nang le yona ntate ka go lekala lena la gaiso ke gore re iphetlhele motlakase o go o sebedisang ka lenaga ya Lesotho ke ya pele thomo ya bobedi eo re nang le yona ntate ke gore Mosotho ke e mong le e mong a ke go bua ga ke a kgetha ka gare mabalane kapo ditoropong Mosotho ye mong le ye mong ke netefatse gore o ba le phepelo ya motlakase le yena ka monolofaletse bophelo le boiphediso nnete ke gore go na le dibaka tse dingwe tseo kgokelo ya marangrang ka dithapo tsena tsa motlakase e ka nanya reng kana go itelisana ka gona sepio sa gona ke gore ge matlafate ka lebelo nda te gore re atamela dibaka tseno ka ntho itswang off grid connection ile mane mo tla ya go bona bonu re fitla re fetla gona go bona bonu ge be re ba gokele kha ba dithapo gona bonu go bona bonu re sa nna re ntse re rebele re emela gore dithapo tse kgolo di tlue ditoropong kapo dibakeng tse mabalana gore di bo fitlha go bona bonu. Ba bang ba bona ntate re tlo ya go bona bonu ka ntho e bitswang clean cooking systems and space heating systems e le mane mo re tla fitlha re tlhwae motse e be re nka matlapa re a beya ka godima matlo re ba rekela thepa e ka tsebang gore e ba thuse go pheya le go futhumatsa matlo ka mekgwa e batlang e bolokegile ya ka pelenyana. E le gore ga dithapo tsane tsa motlakase tse kgolo dintse dinyeloa go tlase kwana ka botogo gore di ba fitlhelela mono mo ba leng teng ge be se re ba gatlhameditse gore bonyane mekgwa le disebedisiwa tse ba di tlhokang tsa letsatsi le letsatsi go charge-a difono le go pheya malapeng le go futhumatsa ka malapeng ye ne yona re etse bonnete ba gore re a e fitlhela taba e jalo. Ke yona meolwane ntate eo re seng re e fue re le lekala gore re lokela go tsamaya ka lebelo gagolo go bona gore mosotho e mong le mong o na le kgokelo ya motlakase mme jalo ka ga ke tsho ntate dikgokelo tsa dibaka tse dingwe di a fapana tse dingwe tla ba tseno tse re reng ga se ntse re nyolola dithapo tsa motlakase e tlase mabalane fela re be le mekgwa e e potlakileng e re atamelang setšhaba seno gore re ba nolofaletse bophelo le boiphediso ka pelenyana ntate.
0: Gape ke retheetse ga go tshwane gape-gape ka letlhakogeng lena la merafo naga ya lesotho gape ditaba tse dintse e di fueng e le monyetla o leng seo dinageng tse dingwe ke taba ya ditaemane tse teng ka gare o naga ka mona motlho mongwe le dirašwa tse dintse o e bang ga di soka di sibololwa gore di tle di fumane. Potso eo basotho motlho mongwe ba ka ratang gore batle ba e utlwisise ke ya gore le tsona ditaemane tsena di ba tswela molemo jwang mme mosebetsi o bonagala o le jwang lefatsheng ka kakaretso wa taemane gobane jale le dipolotiki tsena tsa matšhaba le tsona di ama naga ya lesotho gore na ga moruo o ntse o feto wa kwana matšhabeng naga ya lesotho yone e ntse e amega jwang re ntse re sebetsa jwang ditaemaneng tsa naga ya lesotho.
1: Ka nnete ke a lebona te motutsi bamamedi ba gago ntate karolo e kgolo gagolo ya bona ba bangwe ba bona ebile ba tlanka kapa basebetsi ka gare go merafe mme ba tseba gantle gore na boemo bo teng na ke bofeng gona jwale boemong ba matšhaba ka ditaba tsa merafo le ditaemane. Ka lebaka la dintwa tse ntseng di etsagala lefatshe ntate ditheko tsa mafura di nyolohile gagolo mme taba eno e etsa gore o bo bima haholo go sebetsa ka go merafo ka mono gafe. Mme ha o fitla ha o qala go ba bima go gafa ka go merafo ya ha bo rona ntate taba eno e fitla e kenya bima bo bogolo haholo mme e menya merafo ya rona ile ya qetella e kwala. Gobane jwale di-company tsena tse gafang tsena ha e ba di reka mafura ka tšhelete e menaganyang motlhomong gabedi kapo gagago go eo e baneng tse ba e sebedisa taba eno e etsa gore go e thata gagolo gore ba bone tshebetso ya bone ntse e tswela pele mme ba ile ba itjwetsa gore a tshwanete re kopa re ke re emise tshebetso ganyane go fitlhelela ditjeo di batla e le tse amogelegang gore re ka sebetsa. Taba ya bobedi ke gore go ile ga ba le ditaemane tsena tseo go tleng ketsa maiketsetso synthetic diamonds le tsona ka go tshwana ntate dila tsa ama ditheko tsa ditaemane tsena tsa rona tse re reng ke tse rafiwang ka mpeng ya lefatshe mme taba eno le yona ntate ile ya etsa gore ditheko tsa rona tsa ditaemane di theowe gagolo ya ba e ama merafo ya rona. Ga ke ntse ke bua le wena jena ntate morafo o ntseng o sebetsa letsatsi le leng le le leng ke morafo o le mong fela wa letsheng merafo ena ya rona e meng ile ya lokela gore eke e phomole ganyane ke e kwale ba ke ba shebe ditaba botjha gore na ebe ditaba tsa tshebetso di ntse di tsamaywa ba tle ba tseba go gokela ka gare go tshebetso. Le ga o le jalo ntate re le naga ya lesotho ntate re le mmuso re sheba mawala a gore na re matafatsa jwang taba tsa dirafsa. Dirafsa tsa rona di kenyeletsa ditaemane di kenyeletsa le tse dingwe jalo ka bokwagi gore ga o afa ditsela mona ntate go gafiwa kwagi ka gare go dibaka tsa bo rona ka mono go gafiwa mahlabathi gore go etsiwe mosebetsi. Ke fumana ka gare lekala la haeso ka mona go batla go lokolodile gagolo ntate monna wa molata fela ka ikuela ga bokwana ya ba o sana le license ya o ntsha letlabathi ka nokeng ya ba o sana le license ya gore a tshike kwa re mo mmile o sa bile a rekisa kwa re mme ka nete re se re ntse policy ngate ya gore a ka nete ditaba tse jalo tsa go gafa dikwari le mahlabathi ke dintho tse bobebe gagolo tse ka tseba go iketsetswa ke setšhaba sa Basotho mme re tlile re tlwaile ditaba tseno e le ditaba tse re reng a sena letlhe re tla di tlwaela setšhaba sa Basotho e be bona ba ka tsebang gore ba di etse. Ka mona ka megafong ka mona ntate re ntse re shebisana le bomphato wa rona ba naga ya Botswana gore na re ka maatlafatsa jwang tshebedisano dipakeng tsa rona le bona gore re maatlafatse ntse bitswang value chain kapo mokgwa wa go eketsa boleng ba ditaemane tsa rona obane gona jale tsena ditaemane di agafuwa ntate Moputsi di a tswa di ya ka ntle go naga jale di lo sebetswa ka ntle go naga kwana mesebetsi e meng kaofela ga yona e tswang taemane mono go e polisa le go e kgatha gore e qetelele e na le boleng bo bogolo di etsala ka ntle go naga kaofela ga tsona mme re ntse re shebisana le naga ya Botswana gore na re ka thusana jwang ra tshwarana ka matsogo jwang gore re maatlafatse taba eno ya boleng empa e nngwe e golo e ka godimodimo ntate Moputsi ke gore re boetse re na le leano le letšha la gore jwale re tlotla re etsa dipatlisiso gore re le naga ntate Moputsi re etse dipatlisiso re tsebe gantle gore na ntho tse di tswang di-critical minerals kapo manoni a o naga ya gabo rona e nang le ona kaofela go a ona maake a feng gore re tle re iketsetse boithuto re le naga ya Lesotho re tsebe gore seterekeng seno sa mogalosuku mono re na le go itseng le go itseng le go itseng seterekeng sa masego re na le go itseng le go itseng mme e re ga motsekedi a tla mona a tle mona re mo betsa gore mono re na le go itseng ka boleng bo bokana gobane o tla go fumana gore jale ka nako ngwe ntate Moputsi ditabe tseno tsa merafo o bitsa motho mona ore ke motsekedi jale wena o sa tsebe le gore na ntho ena e a reng o tlo tla shebana e teng nna e fela e le teng le gore na e teng ka dipalo tse kae o a gafa ka mora nako e itseng ore ga ke a fumana letho eyamele mme re tlile re aa re lokela go rona re iketsetse our own cadastra map e re tla tseba gore na naga ya gabo rona e na leng mme nfe re tlotla re tsetela gagolo ntate tabeng eno ya gore re tle re tsebe manoni ya naga ya gabo rona gona naga ya gabo rona e re futaretse eng e le gore batsetedi a batla kaga naga ka mona ba tle mo re reng a ehlile rona re tsentse re tseba gona go na leng tsamaya olo gafa sebakeng se itseng o tla fumana taba e itseng ka dipalo tse kana jalo tseba gore o fumanele o fela Sotho mosebetsi o patale dikgafa jalo jalo ntate e le gore moruo wa naga ya bo rona o tseba o gotla empa e nngwe ntate Moputsi ke gore ditaba tseno ka o fela ga tsona tsona tsena tsa maatla le tsona tsane tsa merafo di lokela gore ebe ntate ka gara tsona ka mono go na le kagolo e kgolo gagolo ya setšhaba sa Basotho e teng ka gara dikgwebo tseno tse kgolo tseno le mekgwa eno e megolo ya go sebetsa o tla lemoga go mesebetsi ena e megolo ntate Moputsi e nkang tšhelete e ngata gagolo ka mona ka gaeso ka lekaleng la maatla gona ka mono ka megafong ka mono le mona ditseleng mona o tla lemoga gore mesebetsi ena e megolo e mengata gagolo e etsiwa ke dikgwebo tsa melata ga o nepaetse ntate setšhaba sa Basotho se lokela gore ebe se na le mokgwa wa gore le sona se kene ka gara dikgwebo tsona tsena tse kgologale mme re a tseba gore ga o bobebe gagolo gore motho a ka kena a le mong e le ena ka bomong go lokela ya gore go be le mokgwa wa boikopanyo ka ditšhelete le ka ditsebo gore dikgwebo tsena tse kgologologologolo le tsona tse di tsa difeme ebe setšhaba sa Basotho se na le seabo ka gago ditaba tse jalo ga o le jalo go tla ba bobebe gore go seke ga ba bonolo gagolo gore company ja tswa efe e kwetse fela o sane o se o tlileng ba yana ga sa ba bona ga e ba e tla be le kagolo ga e ba Basotho e tla be le kagolo ya ditaba tseo ga o no ba bonolo gore company ya ga eno e o sane o ka tswa o se o ikwetse o se o nyameng ke nngwe ya ditaba tse kgolo ngate tseo re ntseng re di shela re le mmuso gore na ebe re ka maatlafatsa jwang taba ya local participation ka gara this critical industries ntate.
0: Jale ga re ke re tle tabeng yane e o buileng ka yona gore le ntse le sebetsa le naga ya Botswana gore le tle le batala tse mabala ditaba di mo thateng ofeng tabeng yona ena e o reng le tlhoka gore taemane quality ya yona go e maatlafatsa gore e be le boleng e rekisege ditaba tse jalo di tle di etsagala ka gonaga molemong wa gore tšhelete e ngata e tle e tle ka gonaga e seng e iswe dinageng tse di
1: re sa le qalong gagolo batsema ntate Moputsi re sa le moo bohlanka ba rona bo santseng bo buisana go shebisana ditaba tse technical le gona ebe go ka feletswa ditaba tse eno jwang e le gore ditokomane tsa di-MOU tsadi tumelano tse go tota ga seletsa ka tsona ditseba go ditikinela ke ba bagolo ba le ga tseba go se re re ka tseba go re tse mo sebedi nka tla ka go yana ga dimpi tsa o sheba na go yo re seng re nkile re le ka hare go industry ena ya merafo e se le telele ha go ne ga lokela e be ditaba tsena ga di fitile gale ha go o re ne ga lokela e be ke ntho yeo bi le ga sa ga yetsa sa le khajana ha go yena ya hore e le rena le tshebedisano le dinyaha tse ding ebe re matlafaditse ntho e bitswang value add ya di-minerals tsa rona gale gagolo empa ka nnete santsane re le ntlhaneng gagolo gona jwa letsena moo re tlhileng re shebang gorena re ka sebedisana jwang jale ba bagolo ba tsebe go ba tekene ditumelano tse tsa sebedisano date ke a kgona le yona tabeng yona e ya maatla ntate moputsi ke gokela mogaufi yona ganyanyana o tla lemoga gorena ya lesotho e bile le tumelano ya tshebetso ditabeng tsa metsi le naga ya Aforika Borwa re ka gare go tlhatlhoba tumelano le tshebetso ditabeng tsa metsi nantreatyo re boetse re na le tumelano ya tshebetso ka ditaba tsa phepelo ya metsi go naga ya Botswana le yona Aforika Borwa le naga ya Namibia e le mogatlhele o mongwe o tla o tsamaya ka ntlena ka nokeng ya magaleng ke bo re le mo ile ntate motutsi gore ke nako e nepaetseng ena ya gore re kene ka gare go dipuisano gore re be le tumelano ya tshebetso region treaty ya gore na ditabeng tsa maatla gobane ke le rona re le naga ya Lesotho re bona e ka re ka tseba go fetlha maatla gagolo re sebedisa metsi fela a tlhoka ditsebo le ditseo tse ngata gagolo gore taba e ne tsebo go etsagale ge sentse re kadile taba ya gore re shebisane gore na re ka buisana jwang le baaisane ba rona Aforika Borwa le Botswana le bona bano ba bona mebia gore na naga ya Lesotho ke ena e na le motheo o mongata gagolo e na le mothipologo e na le dinoka ge ka etsa jwang gore naga e ya Lesotho tsela ena e bopeileng ka yona e be mogodi o mogolo gagolo wa gagwa e ka borwa go Aforika ditabeng tsa thekgo ya motlakase re sebedisa metsi e le ntho ya ne dilang ka re this is a sustainable source of renewable energy jale re be le ntho e bitsang treaty e re tlabe re itekenetse gore go tla fetlhwa motlakase ka gare go dithaba tsa Lesotho go sebediswa metsi mme motlakase o mokana o tla tseba go kene ka gare go crete ena ya rona ya sadaka ntho eno e tla re thusa go re kenyetsa tšhelete ngata gagolo ngata jalo ka metsi a santse a re kenyetsa tšhelete le motlakase a ka ga tseba go fetlha ga ba le tumelano ya tshebetso re ka itumela ka le naga ya Lesotho re fetlha motlakase o mongata gagolo woo re o tlhokang le o tlhokwang ke dinaga tsena tsa baaisane ba rona mme ra iphumana re maatlafaditse moruo wa naga ena ya gabo rona gagolo ntate e nngwe ya ditaba tse golo gagolo ntate moputsi eo ke e sebetsanang le yona ke go bona gore na e be seabo sa batšha ka gare go lekala lena leo ke leng ka gare go lona sona e be se se kae na mme o tla lemoga gore ka gare go diboto tsa tsamaiso ntate re se re tlile re na le policy direction ya gore re bone gore boto e nngwe le nngwe ya tsamaiso ntate e na le bonyane batšha ba itseng be re tsebang gore ba tla tseba gore ba utlwisise ditlhoko tsa batšha gobane jale ke re ga motšha a le sekuo ntate godima tafole e etsang diteto re ka nna ra nagana gore re a utlwisisa mathata a batšha le gore na ba ntse ba re go itsagala jwang empa a motšha a le sekuo tafole moo metlhe o bonolo gagolo go lebana mme ka gona ka lekaleng le na la gaeso ka mona o tla lemoga gore ka gare go diboto tsa tsamaiso re se re tlile re na le seabo sa batšha ba kena ba tseba gore ba etse mosebetsi gobane ga ba le sekuo on the table ntate ga o keke boga ba bobebe gagolo go ditaba tsa bona di utlwisisegele gore di ananelwe di sebetswe ka lebelo le e lokelang gore di sebetswe ka lona
0: re re ke re gabe gore re thuthe re tle re nke mo mamedi mona go na le motho yeo re ikileng ga buisana le yena mona a ba a tlhagisa ditaba tsena tsa gae ka pele go paramente che committing ya e nngwe ya lekgotla la setšhaba e leng tate ya bitswang Alex Matsinyane mo a neng a bua ka taba ya gore naga ya Lesotho go latela ka moo a entseng diphuputso ka teng e se e le boemong boo e lokelang gore le yona taemane e na le gore e tswe fela e se ka ba tlhola taba eno e etsagala ditaba tsena di sebetse ka taba ena ya token mo a neng a re taemane e rekisiwa fela e ntse e le teng ka go naga ka mona e displayiwe go na le mo e beiweng gona teng moo taba eno le ka bo yona fela e ka tlisang bagatlhaodi ba tlhagang dinageng tse dingwe go tla bona gore na motlhomong quality taemane e tlhagisiwa nageng ya Lesotho nae e jwang e ka ba lekala le gakae ka ditaba tse ka reng tsona tseo le ga o se o tlhalositse yane ya gore go e betla le ditaba tse dingtsotlhe go e tlwekisa e tla lokela gore e etsagale ka gonaga ka moo boemong ba gore e rekisiwe fela e ntse e dutse ka gonaga ka moo teng ditaba di gakae
1: kana ndi na dumbu gampaka go yena quality ya taimani yo bona le yona ndate ke ye u ifeng le fatse le hloka impa ke rata hore ke mpe ke re go yena ndate mpu na ha ya habo kona ndate ka dilemo tsena tsengata ha e ka ba ya itsa yan investment ka ha ke go tsona ditaba tseno tsa thekiso ya dikgobileng tsena tsa rona. Ntho eno ntate ya thekiswa jwalo ka ha dinaga tse ding di etswa ditaemane bogolo ba tsona tsa lefatshe ntate di rekisiwa toropong e bitswang Antwerp. Ke gona moo ntho e bitswang auctioning ya ditaemane e bang gona teng jwale bareki ba bangata gagolo ba tla ya sebakeng se jwalo le mane Dubai le mane India ke moo go bonalang di rekisiwa gagolo. Nnete ke gore ntate dipatlisiso o ka di etsa ka nako ngola wa ngola wa ba wa kgothaletsa. Fela gore taba eno e kene tsheletsong date o tla fumana gore e tlhoka ditšhelete e tlhoka investment e tlhoka political will gore e tlile batho bo buileng le bona ke ba tlileng ba utlwang taba eno ba bileng ba reng a tlile taba ena e ka tla ya phethala ka sebopeo sona seno. Mme ke re go wena ntate mona moo ke leng teng gona jwale ntate ke bona e ka re santsane re le moo gereng ga re ke re buisana le bomphato wa rona gobane jale tse dingwe tsa di-investment tse tlhokagalang date motutse gore dintho tsena di etsagale house o sheba gore na mohlomong the scale sa tlhahiso ya rona ka le naga gore na ebe ke se ka tsebang gore se gogele botsetedi bo o lekanang gore taba eno e tsala ka nako ngwe ka tlo a fumana gore ehlile ga go etswa dipatiso tse tibileng gagolo gore na is it also financially viable gore naga ya Lesotho fela ka tlhahiso ya rona ka le bang re ka tseba gore re fitlhele ditaba tse jwalo. Mme ifie ka nnete ntate ke re go wena re fire rona re bona e ka ga ka tseba go fumana molemo ga re ka ra kopana le dinaga tse dingwe gobane investment e tlhokalang gore taba tsena di etsagale ga e nyanyana ga golo ntate eyabata
0: anate ga kore ge ke renke maikutlo a momamedi godima ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona momamedi nomoro ye o ka wa kenang ka yona ke ena ya 2121-9956 kapa plus 266-599-56 pele ge a rohana kwano he le ntate Mpotswana he momamedi a ko tlhaise maikutlo a gago ge ke re utlwe rona o reng ka mona ka WhatsApp o sebedise 6200-9956 o ka romelela molaetsa ka audio kapa go romelela lentswe kapa gona gore o type momamedi ngole o ngole ditaba tsa gago ka mona ka WhatsApp-ong kapa o kene go 2121-9956 kapa plus 266-599-56 PC dumela
2: go tsontate
0: go tsome
2: tsale bua ke tebelo se se ka mona ka tshiwai
0: e ya
2: tsontate Mpotswana a di buang ka nete di bohlokwa ke a di analela ke thabile empa ke kopa ho etsa potso gore na ke eng e thibela mmuso ho nka taolo di mining ka po ka nka se se tlhokisa merafo e e teng ka ga le sotho bane ntho ntho ya qetang go e bua ya gore ntlhe o tla fumana gore di-investora tse ding di atla di re di tlo sheba gore na go na le di-minerale di seng ka gana ga ya Lesotho motlala ga e ba ba shebile taimane ba tla ke ba kene ba chike-chike ba chike-chike e ba nka dilemolemo tse fetang tse tlhano ba ntse ba chika ntse ba re ga ba fumane letho re tseba jang gore ga ba fumane letho what if ntse ba fumana letho ba iphedisa kapo ba ntse ba re cheata ba re ga gona letho empa go na le letho
0: a o tlhakile
2: ka nnete ke thabile ntate ene o sebetsa ka thata gona go e ka re nka salela ka ya gona bothabothe kwana ke mohlokomele itlhe ka nnete o tsheditse setšhaba sa gabo gagolo kea molebuisa
0: ke lebule gagolo mme tebelelo ka maikutlo a wa gago ga re ke re tle ka mona ka melaetseng ga o ntse o kena ka ntena ke le tshwara ka kwading ke mametse motlhomphei le jone Mpotswane potso boitlamo ba matšhaba ke kanetso le kgokelo ya motlakase malapeng otlhe e be ga e le mo segatlha sa nyollo ya ditefiso tsa tshebediso ya motlakase Lesotho se feta sa kgolo ya moruo na ntlafatso e ga ena go fetoga ditlotse tseo haholo hara rona mafutsana tlase moe metseng ke maikutlo a ntate Letshwaga ga re ke retle ka mona gape o moye dumela
3: ela lenkwane
0: kgotso ntate
3: ke mantsunyane wa ha ke iso ntara ke
0: dadi mantsunya
3: ga dem bitse hona le mo ga ga jo kolota tlhaloso ntonje pedi mshung ya ntate motsa ha thabane le tamo le ne tlame a be le sebeditswe ana ywa ka so le ntse le sebetswa ke le tamo la mashayi leo o no hutlwa hala hore ke lona le tlo fehla motakasi ke mohlomo le gona ka tla o ke tshita dina ha tedi ke tlentseng ya bobedi ha ba ke a hlaka mo
0: e a go e hlakise hantle hore o tshwenwa ke ntabeng yo
3: ho ge e bewa le o tlweletse go e hue le ka mola mashayi di o so tlweletse le ka mola pudi hadi le o ne o kwala ka ga ke lona le tlabele le qetela ya lo so we pudi hadi o siwe mashayi lona le ne le tlame ya hore ebe ke lona le bohlokwa ka o fitisisa se tshabeng sa basotho ba le o ne o kwala hore re tlo fehla motakase go lona ke le naga ya lesotho
0: yalekeena
3: ya bobedi e kereng ketse kutlwa kakaka ke kolota tlhaloso go tlile jang orebe go ne go santse go na le ngwana mosotho ya ntseng sekolo se tse o tlhatswa tsona dikaemane tse ebe mmuso o ga o tsena ga o a ntlafatsa taba eo ya sekolo seo ke gobaneng ke a kokobela
0: Olo jile ndate ke lebole ha kholo ndate mantshunyane le ho ja he ena ya pele ke sa tsebe ke o tla ya ga ba haibe ya katle ho bane wele ke ukwe ka re ke potso yo ka yona e tobileng ho le tona la metsi ka kotlolo ho tabentsona tsena tsa metsi hore na ho tle jwang hore e be ho sotluwa mashayi huwa se bakeng se seng empa haibe o tla tsebe ya ga o tla ya ga ha sitwa o tla ya ke si dumela o mo yeng dumela PC dumela e ya nadi
4: o go ba pano da
0: dale kwa pano
4: e ya nadi e ra ugwana nyonda do
0: o hlakile ndate tswela pele na
4: e ya nadi paramente e stile e nda ke bua le jere paramente e stile e le a fitisha se tsantsa sa melao samera ya ba siafita hape hape ka sina vale ke bana ke sa ku si si mona mo le tona a bontsa nye ka ba tsantsa ne ba le tsheletso e tsantsa ne e le togo ya bo empa tabe jalo e se yentswe ke mo busho of dilie botata ba
0: se se ne se reng mohlomo ka kotlolo o hlotobe tabinda de kwa pano kana se tshwantsho se sa molao se o buang ka sona bane di tshwantsho tsa melao di ka bangata se o buang ka sona e ne le se buang ka eng se reng e
4: ya nda ke re ke to tshwantsho sa molao se ke e ne le sa hore ja e mane ka bana he di se be le tse ka rana ha ina e bang ja e mane e sa tlo rana ha barafi ba lekana ba patale tax ya hata ya manelo e tswa ka gana haina empa re bua tjena o fihlela ka jeno ha ho letho le o tshwantse sa mala se kenang se le tso ke mmuso o teng wana jwa ha wa se ho pola ke sa VAT ya le bona
0: o lokile na de ke le bula ha holo a go nke mo gahlelo ona na de mpotswane o re seng re buile ka pare o nkile re tla qala ka mete bello ka mona ka tia tia ne
1: ka nne ke le bana de mkuzi ke ne ke nda de se un kumel le dikale ka bona ka mona ka onda de kopana
0: onda
1: na le kopana o bua ka tsontso sa molao sa theko le thekiso ka merafo ntonye bitswang VAT ditaba tsena tsa VAT ntate a buang ka tsona ntate di ne di soka di feta ka ntlo ntate e ne e le gona di ntseng di sekasekwa ka gare go ntlo e le setshwantsho sa molao se e lokelang go lo feta ka gare go ntlo ne ho shebisiswa ditaba tseno o re file fa feta puso nye fitiring a data ya ujwala muso ngwana ona ke bona mo swantsho se o sile fa kana ka re go ntlo me a re ha o ntse o shebisana jwa lokho ha ke tshonda te go bona hetse go hle ditheko tsa mafora le di sebedisiwa ka megafone di sentse di nyelile haholo tsedi ha ene ba re kentse swantsho sena sa molao sa VAT ka ga megafone ka mono le yona le tsenye ka nna le ka se ikwetse ke bona mo itseng ha o ntse go shebisana ditaba tsena tsa ditheko tsa ditaemane ka ntle ona ha ka kwana e fita le tshebetso ka ga go di go merafo ha bona hala gore tshe ka nna ya ba go nyumile haholo ditaba tsa ditheko le ditekiso ka momo ke ka hona ha o shebisana dipuisano ke mafapha ile ngwa bona hala e ka nna ya ba ke be ya ba taba e ka ba molemo wa naha ena go ka taba eno e kene tshebetso hona jwale jolo ka ke tsona temotutsi go ja ibe molawana o no ke ne tshebetso ga re ntse re bua tsena e ka nna ya ba le yona le tsenye ka bekwetse bana ba ba sotho ba ntse ba fumana mosebetsi mo ibe ha o sa leyo ne ke ne ke re ntate go pana tla ile hloko gore ditaba tsa melao molao ha o yetswa o lokela gore o hlahlobisise ditaba ka o fela gwa tsona ntwe e o re buang ka yona ya bohlokwa hlokwa ke gore re le naha ya Lesotho re bone gore re etsa investment e lekaneng ka ga merafo gore diabo tse ding tsa merafo ka mono di tshwarwe ke setšhaba sa Basotho re bone gore re etsa investment e lekaneng gore ntho e bitswang value add kapo value chains tsa gore ditaemane di rafuwe ka ga naha ka mona kapo ditlhodilweng tse ding tse bang re tla di rafa ga nako e ntse ya re be le mekgwa ya gore na refineries re di etsa jwang gore ditaba tseno di etsagale ka tshebedisano go dipakeng tsa rona re le naga ya Lesotho di natse gaufinyana le rona obane ke re go wena ntate Mdutsi taemane e le nngwe gore fela o e betle o etse mosebetsi ono ka kakaretso ke mosebetsi o technically o tlhokang investment e ngata gagolo mme e ka nna ya ba go tlhokagala gwa se kopane le mosebetsi ono di naga tse ding tse gaufi le rona gobane tlhagiso ya rona ga o se o sheva with regard to carats gona re le naga ka selemo go tlhagisa dicarats tse kae naga e nngwe e tlhagisa tse kae mme gore investment e le teng e ka tsebang gore e tlo tla e sebetsana le ditaemane mona go rona fela ga le Africa kapo re le Sadake kapo re le Lesotho ke tšhelete e ngata gagolo e ka nnang ya ba e tlhoka gore go kopanelwe mosebetsi o jwalo netebelelo o bua taba e bohlokwa gagolo mme ntate Mdutsi yane ya gore re lokela go bona gore re le naga ya Lesotho re tlile reng ka taolo kapo re ba le seabo se segolo ka gare go industry ena e golo ya merafo o tla le moanda ke gore naga ya Lesotho ka dilemo tsena tse ngata gagolo batsetedi ga ba fitlha mona ba re re bona taba e itseng mona re ka rata go tsetela mona mmuso ona o ne o re fela ka ga mobuku wa rona re tla tshwara diabo tse kana lebitso la setšhaba sa Basotho ehlile mmuso ka dilemo tse ngata gagolo go ne go sena tšhelete e bewa mona ya gore investment ya rona jwale re le e shareholdera ka gara go kare go megafo ke bokana mme ke ena ebe re tsaba le taolo ntate e ka nnang ya ba 51% ya mogafo wa mogafo o tsala motsetedi ga fitlha mona re ra wena o nka 49% obane rona re na le mobu re na le dirafswa ebile re tsetela tšhelete ke ena gore mogafo ono wa tsebo go be teng ke ya gola ka nako e telele ditaba tsena tsa megafo di la tsankwa e le ditaba tsa matswantle ya ba ditaba tseno ka ofela ditsebo le ditšhelete ya ba di sielwa batsetedi bana ba tswang ka ntle mme ke re ke nako ena yo go lokelang gore le setšhaba sa Basotho re shebe ditaba ka leitlho le e leng le e fapanang ntate Letshwaga o bua taba ya bohlokwa le yena ntate Mdutsi o bua ka ditheko tse nyolohang gona jwale ntate Mdutsi nnete e teng ke gore re fehla motlakase.

0: mashai ho ile ho etsa hala jwang ka yo
1: e ya re ga ne ke o no wile wa ne ya ba wa re ne le kala la ha eso la la ri fodilweng ka mhlomphei mhlomphe mo le kwa le ba habo ba ka tswa go ba le tlhaloso e tla tswa go e godise wa mamtsunyana go na e be bono ho ile ho etsa hala jwang in meeting that day, we go to Muso Umung, Militonale Lilin, the Tatu of the Lakatele Terrazin. In Pagata or Jerry, Caradelaka Huchayan Ferrandati, is our Mopolo Ferrandati, is in Caradelisling Motoba and Hanteka Kutu Hori. It can never push or Yakana Queen or Hentisha Java, and Fatalimo of the Terrazi, if it being a Hajana Uluzina. Puso yena e teng gona jwale e fitlha letamo la podihadi le sentse le tladile mme ke batla go belaela gore e ka nna ya ba itse ga o se go etsiwa dipatlisiso tsa mofelelela ntho tse bitswang di-feasibility studies ya ba mohlhomong wa bonagala gore e ka nna ya ba letamo leo la podihadi le tla tseba gore le fitlhele dipegelo le ditlhoko mohlhomong ka ditseo tse di deng di dintlasana ntlheng ya gore kobane jole taba ena ya phepelo ya metsi e ka nna ya ba e ne e bonagala e potlakidi gagolo mme e lokela go e seletswe ka pelenyana mme o tla lemoga go letamo la podiadi ntate gona jale tsena le ko fepela metsi mme ditaba tsena tsa thefo ya motlakase tsona di shebetswe letamo lane la Oxbo le letamo lena la magaleng le lona le tla fetla le ga e le ga ke se ke sheba dipalo nna ka nnete ke ile ka bona e le ditaba tsa thefo e batlang e le tlasana gagolo re ntse re tlhile go tla ga matlafatsa go ruta ba ena ya phefo o na le technology e ntsha e nngwe eo re ntseng re ithuta yona ba fompei ya phefo re sebedisa dinoka re bile re sa gage matamo a magolo a golwanang ka dilemo tse ngata gagolo noka e fitlha e kgelosa mono e tsamaya ka ga mosophogo mme a metsi ano a noka a feta mono ka lebelo le itseng a fitlha re fetsela motlakase le ga motlhomo dikgoloso tsa yona tse kgolo e ba gore letamo ga le le teng letamo leno ga le tshwe ka pelenyana gagolo empano ka yona ga dipula di sane ka segatlha se itseng ka tloa fumana gore e se batlaeng ka nako jwale e ba le maatla kapo segatlha sa metsi a tswang ka mekeng ka moo o ka nna fumana a sa lekana gore re ka fetlha motlakase o lekaneng fela ke batla gore ke tleketisetse wa mantshwenyane ntate gore sepeo sa mmuso o na wa gae ntate ke go bona gore re ba le phetlho ya motlakase e e lekaneng ya tlhoko ya naga ena ya bo rona o re tla tseba gore re je re le setšhaba sa basotho ge be re rekisetse dinaga tse dingwe lebelo le mmuso o na o ntse o ngwe tsamaya ka lona ntate tabeng eno ya phetlho ya motlakase ke batla go belaela gore dilemo tsena tse ka banthago tse e tlang ge ka nna ra iphumana taba eno ya theko ya motlakase o tswang ka ntle o naga e ka nna ba katlabe se re ikwetse e se e sa etsagale
0: ha ga ditaba tse dintse o a buang ka tsona jwale ke mona mo a supang gore go na le ya kgetaga ke mosotho ntate ya kileng a etsa sekolo sa se amanang le tsona ditaba tsena tsa ditaemane gona mmuso o mo thusa jwang gore qetelelong ya maqetelelo gotlhe go bonagale taemane e betlwa ka gare go naga ya lesotho ka mona ke kopa gore ga re theta o tloboso e gapelela le ya mme tebelelo sesenyi gape a le ka thiwae mo ageng ke kopa go botsa letona gore na di-solar panel tse moshosho wan airport ke tsa bomang why di sa sebetse di gabisitse sebaka seo fela ke maikutlo a gaiana o tla bo so e gapelela le ena ya mme tebelelo sesenyi ka mona ka thiwa
1: kannete ke a lebanda ditaba tsa dikolo ntate tsa go polisa ditaemane le go kgatlha ditaemane a se sekolo se le se re kagareng e sa moshetho wa le ehlile di batla di di mmalwa basotho ba teng ba nang le kgatlhego ya taba eno mme ka nnete kere re le lekala ntate re tla disheba ditaba tseno tsa gorena re thusetsa jwang gore dipeo tse jalo di tseba gore di sebetse gantle re fitlhile mona ka ga boemo bothata golo gagolo ntate mfitsi moo tšhelete e neng efe e bonagala e le tlhoko tse le golo gagolo jale le ditlhoko tse dingwe tsa setšhaba sa basotho di diteng di dingata gagolo mme go se bonolo gagolo gore re be re ka nka tšhelete e reng e na jale re a enka re le o thusetsa ngwana wa mosotho a entsweng sekolo sa gae empa ke ditaba tse tla shebwa tseno re le lekala gorena ga re ntse re ya pele re tseba gore re kenye letsogo re tle re thusetse jwang di-solar panel kapo matlapa a na a setlang moya ka letsatsi ano a moshosho wane a tlile e le mpo siwang yona airport ki e menya metswalle ya naha ya Lesotho. Empa taba eno ga e ka ba ya itsiwa ka kgokagano e ntle le lekala la eso la maatla, mme re se re e lemogile ka le lekala la maatla gore re ka sebedisa maatla pano gore re eketse phego ya motlakase ka gara naga tsa mona, mme re sentse re le dipuisanong le lekala la dipalangwang la ntate Moteane gore a bo ntate Moteane, taba ya go fetla motlakase ke ya rona se ya gago, a ko re fe maatla pana rona re le ba maatla re tseba gore re sebedise thepa eno ya bofokwa gore e tswele naga ya borona molemo. Bafani ba thepa eno ga ba e feta mono ba e bona gore ke sa sebetse sa tswele naga molemo, le go bona mono ba setsadise e tshabeyang gona batho ba ka ba fa thepa eno ntle ga ka lekaleka tsebang go ba thusa, empa ke le bona ga ba e sebedise. Matlapa ano ana reretse gore a fokotse dijego tsa motlakase tsa yona airport eno gore e tsebe gore e sebetse fela dijego tsa yona di tlasala, empa go bona e dira nnete gore botswidi ba tshebediso ya thepa eno a boa ba botle gagolo le kgokagano kapo kgokelo ya phego eno ka gare go naga ka monaga e a bantle gagolo, mme rona ka le lekala re se re ile moile gore re lo sebetsa le lekala le eno la dipalangwang gore e fetele ka lekaleng la bo rona la maatla. Ke a leboga thata.
0: Ntate, re ke re thetha ditaba tsa rona fela ka gore na go ya ka mo o bonang ditaba ka teng mona mo o fuweng thomo ke tonakgolo kapa motlotlei ka kotlologo gore o be le tona, o lakatsa gore e re ga o tloa mo Basotho ba be ba o gopola ka dintlha dife tseo go ka thweng ke tsa botlhokwa?
1: Kannete ke a leboga ntate Motsotsi. Jalo ka ga ke se ke boletse ntate, taba e kgolo-kgolo-kgolo ntate ke go bona gore sekgatlha sa rona sa kgokelo ya motlakase lekale lena le utlwileng go lona ke lokela go senyolola gagolo. O lemoile ntate gore re ne re le mane Thabatsweka Halaka mo re neng re thakgola project e le nngwe fela e tlo akaretsa diterete tse gobedi tsa naga kaofela ga tsona. Bekeng yona ena eo re e kwalang re tla bitsa mmoka wa bapoloki le baphatlhalatsi ba ditaba mo re tlo tla re le manollela metse ka kakaretso e tlo tla e sebetswa ka project ena Mission 300, mme ka yona fela o tla lemoga gore na sefatlha kapo lebelo leo re tlo tsamaya ka lona na ke le godimo ga kae la go fetela setšhaba sa Basotho motlakase. Empa e nngwe ya ditaba tse kgolo gagolo tseo nka ka ratang gore ke tle ke sia lekala lena go na le letho letsa eng ke taba ya gore na a project e thakgotswe ya kgokelo ya motlakase kapo ya phefo ya motlakase sekgatlha seo re tsamayang ka sona madi se se kae, nke bitswang project implementation. Ke labalabela go bona ha tšhelete tsa naga e na di a bue gore go le go kelwa motlakase sebakeng se itseng taba e no e etsaga, gobane jale go ne o bonala ka nako nngwe ditšhelete di a bua ntate Motsotsi nako e fanweng ya gore project eno e phethetswe e be e fele fela jale morego jwa lona o sa tlhetlhele. Mme ntho eno e bakwa fela gore ebe fela bodisa ga bobe botle gagolo ba go bona gore di-project di a phethelwa, mme re a tlhatlhoba re botsa dipotso tse e nepagetseng go bona gore re baballa ditšhelete tsa naga ena ya Basotho. Ke e nngwe ya ditaba tseno, mme o se re kadile ntho e bitswang Compact Delivery and Monitoring Unit e leng department eo yona mosebetsi wa yona e leng motswa. Ga re kala go re thakgola project fela re ka moga dikgwedi di seletseng project ena e lokela go ebe le mona ba teng mono sebakeng seno ba tlhatlhoba gore na ditaba tse di na di fela di etsagala. La bogago la beke e nngwe le nngwe re a dula jale ba fana ka tlalego ya gore na di-project tsa rona di tsamaya ka sekgatlha se nepagetseng, mo e bang bothata boteng ke go kae ebe re a ya kolo gagola bothata bojang. E nngwe ya ditaba tseo ke ratang gore ke tle ke di sie ka gape go sebaka sengangate ke go bona gore seabo sa batšha ba naga ena ke seabo se tlang ka sekgatlha se nepagetseng. Jalo ka se ke bontshitse ntate ka ga diboto tsa tsamaisong ntate ke a bona gore batšhaba ba teng e le goga boitsiwa ditlhoto tafoleng mono ba be ba le teng ba tsele gore ba etseng tsheto. Ke boetse gape re ntse re sebetsana le taba e nngwe le yona re tlatla re e thakgola le tseng yona ena ga re entse mmoka wa bakolotsi le baphatlhalatsi ba dipjala re tlatla re le manollela yona e e bitswang category.
0: Mamedi ge re ke re mo late gape ke bone ka go nyametse mona hona mona mo aneng a supa taba ya hore na ho batla tla ba tlisa eng re mo mamedi re ke re boela re tle le yena hantle re tle re tsebe hore ditaba tsena re di phethele le yena ha jwale metso tso mamedi le shumele metso ke me le shumele metso mine re fraletse hora ya bo supa me he mamedi re a thetha ha re etsa tjena ka ditaba tsa rona jwale re ke bona ona ke tla le yena jwang he mamedi

0: tahelo le boikitlaetso ba lona mererong yohle ya ho ntlafatsa le ho sireletsa setjhaba le naha ya habo rona. Boikitlaetso bo re thusitseng ho fihla mona mo re leng teng kajeno. Hai le mona re keteka boipuso e le hore re tle re tsebe ho rala hantle hore na re ya kae. Ha re hetla morao re hopola ka hlompho le ka lerato moholoholo wa rona Mokaena Moshoeshoe wa pele ya kgabane. Ke mang ho rona ya ka latolang hore Lesotho le theilwe ka bohlale, sebete, boitelo le boinehelo ba Mokaena Moshoeshoe le baholoholo ba bang ba rona. Ke ona makgabane ana a ileng a pholosa setjhaba sa Basotho ho fihlela Mokaena Moshoeshoe ka boeletsi ba bahlanka ba Modimo a theha selekane sa tshireletso le mmuso wa manyesemane. Ona meleko ya kajeno re sietswe lefa la bohlokwa e leng naha ya Lesotho, Lesotho le ipusang. Ha re ntse re hetla morao, re lokela ho hopola baetapele ba setjhaba ka mekgahlelo e fapaneng ba kentseng letsoho boitsekong ba ho fumanela Lesotho boipuso. Ba bang ba tla hopola hore leeto la boitseko le bile thata, le bile boima. Leeto le neng le hloka banna le basadi ba sebete, ba bohlale le ba nang le mamello. Ka hona, re tlameha ho tlotla baetapele bao le ho ba rwesa meqaka ya ho re hlolela ntwa eo e boima. Setjhaba sa heso, bomme le bontate, ho fumana boipuso ka la form Mphalane 1966 ebile thabo le monyaka ho Basotho hobane ba ne ba tshepile le ho dumela hore boipuso bo tla fana ka monyetla wa ho phethahatswa ka bo bona meralo e tla ntlafatsa bophelo ba bona. Ke nnete hore boipuso bo ile ba fa naha ya rona boikemelo esita le ho nka maemo a e lokelang e le naha e ikemetseng ka hara dinaha tsa lefatshe. Lesotho le ile la sebedisa boipuso ba lona ho lwanela ka matla tokoloho ya dinaha tse ding tsa Afrika le ho lwantsha kgethollo ya mmala le kgatello eo neng e aparetse Afrika Borwa ka nako eo. Lesotho le ipusang le ile la lwanela hore dikgang di atse. Lesotho ke setho se matla sa mokgatlo wa dinaga tsa ntlafatso ya moruo Afrika e ka borwa SADC go tloga ga mokgatlo oo o thewa. Lesotho ke setho se matla sa mokgatlo wa kopano ya dinaga tsa Afrika, African Union. Re setho se matla sa mokgatlo wa dinaga tsa selekane, the Commonwealth. Le mokgatlo wa dinaga tsa lefatshe, United Nations. Le mekgatlo e meng e mengata ya lefatshe. Bomme le bontate, le ha o le jwalo, le tla dumellana le nna hore leeto la rona ka morao boipuso le bile thata, ha le a ba bobebe. Re tsamaile tseleng e meutlwa, ra hlwa mepa, ra theoha metshipologo, ra feta hara difefo tse ileng tsa sisinya metheo ya setšhaba, botsitso, boiketlo le bonngwe ba sona. Ke dumela gore ke mathatana le a mang a ileng a kgina le ho thefula moruo wa rona. Yaba moruo o jwale o nonotsehileng, o se o sitwa ho hlahisa mesebetsi. Yaba tlala le bofuma le tsona tsa
1: mamedi re ha ho le tjena he ke re
0: ka le hlohonolo
1: puo ena he ke a motlotlei go se ra ba sotho ka mo heo leng ka teng mme he e ne le a mo a neng a bua le se tšhaba sa basotho ka ditaba tsena tsa keteko ya boipuso. Mamedi ha ke nke gore nna le wena re sebeditse ho fihlella ha kana ho seng hona lenaneo lena la thagamiso kwano PCFM go ba o phomole hantle he.

re tla tswela pele ka puisano ya rona le yena bekeng e tlang. Fela wa ba re file assignment ya ke go wa tseba nna le wena re bentse re tla qoqa re di bue re di shebe gobane re utlwisisa gore ntate Majola le teng a le siko. Fela putso yone ya arabelwa mme ntse re tlhoka gore re arabela gore na re lokisa e mo mamedi karolong ena ya 2020 fix 2026. Yane mamedi beke fetileng re buile ka purpose ka sephe go utlwisisana re bo mang gobaneng re le teng lefatsheng mona le gore na ka mokgwa re phelang ka teng re elelwa ntse re phela jalo sepheo sa rona mo mamedi le go etsa dintho tseo mohlhomong re reng diri atametsa gaufi le sepheo sa rona. Fela e ngwe dintho tse re tlo di elelelwa ka lenaneo lena ke gore go tsebana sepheo sa gago ke eng kapa ke sefeng ke ntho nngwe, fela go tsamaya ka gare o sone ke ntho nngwe fapaneng. Mme tsatsi lena bakeng sa 2020 fix bakeng sa 2026 ke batla go tlotla re bua ka ntho eo mohlhomong e tla o jwetsa kapa e tla re jwetsa gore na dikolo tsa gago meelwane ya gago e sale letse le meelwane fela jalo kapa e ntse le ditogo fela kapa ke dintho tse rereng di ka qetelela di etsagala di phethagala re bona e ba dintho tse teng gobane ka nako tse di mo mamedi ga re tlhoke motho a tlotla a re phaphatha le hitleng a re jwetsa gore o ka eetsa nthwena o ka eetsa nthwena ka nako tse dingwe ga o tlhoke vision board e nngwe o fang gore ka mora mona o tlo etsa tsena ka mora mona o tlo etsala tsena eng ka nako tse dingwe ga re tlhoke 5-year plan 3-month plan ka nako tse dingwe re itlhokela fela re etse seo re itseng re tlo seetsa mo mamedi mme re seetse consistently. Je letsatsi lena potso re ipotsang yona ebile ntho re lokisang ke gore how disciplined are you? O disciplined ha kae mo mamedi? E seng o motivated ha kae? E seng o inspired ha kae? How disciplined are you? Fela ke a gola re lokela go qala mona mo re utlwisisang gore na discipline ke eng. Ke a gola ke amang a mantswe e le goreng a bue gagolo, ke amang a mantswe a sebediswang gagolo fela mo mamedi. Ga o utlwa lentswe discipline ke eng e tlang kelelong ya gago, ke a tseba go tla ntho tse ngata tse fapaneng kelelong ya gona, fela ke yagela go wena gorena ga o utlwa lentswe discipline ke eng e tlang kelelong ya gago. Nna ke a gola e ntse le fela taba ya gore discipline ke o etsa se lokelang gore se etsagale kapo se lokelang gore o se o lokelang gore o seetse le ga o sa utlwe o batla o seetse ke o la o utlwa gore tla e bona o sane kapo bekeng e tla fela gobane o le disciplined o tlo tla o eetsa. Motivation yona ke utlwa nkare ke batla ya gym tsatsi lene, ke utlwa ka ke batla go ja gantle tsatsi lene, ke utlwa ka ke batla go tswa ka 4 tsatsi lene. Discipline yona e re ke itse ke tlo tla ke ikwetlisa gararo bekeng ena tshele ke ae kana ba kutlwe nkare ke batle fela ke itse ke tlo eetsa mme ke tlo eetsa. Motivation ke batla fela re tlhaloganye motivation le discipline. Akere motivation e kare tsatsi lene ke utlwa ke batla go sebetsana le kgwebo yane ya ka e sale kere ke batla go eetsa. E be discipline ere ke gore bosupa ke kgathetse fela ke nako e ke e beetseng kapo ke nako e ke e beileng ena gore ke sebetsana jalo le go aga kgwebo ya ka. Wa utlwa phapanya discipline le motivation mo mamedi. Motivation e emotional nyana jene e kenyeletsa boikutlo ba gago. Discipline ke qeto ye o e nkang mme potso e kgolo e re ipotsang yona ke gore ke karolo e ka ya bophelo ba gago mo mamedi e laolwang ke gore na o ikutlwa jang. Ke potso e re dulang le yone ke karolo e kgolo ga ka ya bophelo ba gago e laolwang ke gore na o ikutlwa jang. Gobane ga e ba o tlo etsa dintho ga o utlwe ka go ka di etsa boikutlo ba gago ba bona bo etelelang pele kore ba boss ya gago boikutlo ba gago ga o utlwe ka ga o batla o etsa ga o tlo e etsa ga o utlwe ka o batla o etsa o tla e etsa gobane jale wena o mamela boikutlo ba gago. Mme ke a tsaya batho ba bangata be batho ba re jale ke punishment ena jale ga shapua mona ga mona ke punishment discipline ena lona ke punishment jale rilo. Empa ha ya lokela gore e be jwalo kapa ga lokela go e bona jwalo mo mamedi gobane e tlhile gangata batho ba bona kapa ba amaganya jalo discipline le
taba yang ya

0: kaelebarilo mo mamedi dumela. Morena wa sehloho wa Mapoteng Morena Pete le Sawana Pete o ipiletsa ho mmuso ho thibela matlo a bonahalang a ntse a runya masimong ka le reng temo ke mokokotlo wa moruo wa nahang. Letona la matla le merafo le jone mpotswane le re Lesotho le Botswana di ntse di buisana ho bona hore na di ka sebetsa jwang hore taemane ya Lesotho e rekiswe e se ena le boleng. Ho tsa matjhaba, dikamano di ntse di mpefala dipakeng tsa Afrika Borwa le Amerika ka mora hore moemedi wa Amerika naheng eo, Leo Brent Bozal wa boraro, a re letona la ditaba tsa matjhabeng Ronald Lamola le morohakile. Ho tse ding, dikolo tsa fora di tla kwalwa ha nakwana ho tloha ka jeno ka lebaka la dikgohlano se ntseng di tswela pele dipakeng tsa sepolesa le barutwana ba ipeletsang kgahlanong le boleng bo tlase ba thuto. Mamela ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka mora hora ya pele.
1: Anna kharage tsara sotho o shanka ka botlhatseke motho o e ube ditaba maotong phele phatswa ya floshemi in 20 dilini se se putswa ke 16 botomo o tsima ka usi button down e metopa in tika. Valets kala ka monandi le hitting ke mametse underdive mo go mo ya fatshe e sebedisang ho etsa timi e
2: PCFM

Mamadi wa PCFM e re ha o le tsena he re hatele pele ine le yona taba yone ke re fela o tlo e hlokomela gore ditabeng tsa rona re tla tla re lekola tsona ditaba tseno tla opola he gore ha re ya kamane ka Africa borwa he o tla hlokomela gore ba ntse ba tswela pele jwalo ka matsholo a boiketo ka mono ka Africa borwa jwalo ka o hlokomela he ke nako ya dikgetho mme ba le ba dikgethong ka kgwediane ya Pudungwana Mohamedi tse re tswela pele ho lekola tsona ditaba tsena tsa dikgetho tsena tsa Afrika Borwa le bohlokwa ba puso ena e fetelang ho setšhaba kapa bohlokwa ba hore jwale e be setšhaba ke sona se iketsetsang diqeto momamedi wa PCFM ditabeng tse se amang. Taba ena e bohlokwa haholo momamedi mme ke hore na ha re sheba manyesemane a re compare and contrast re sheba ditaba tsena le Lesotho kwano e ka ba re ha kae na ebe matla a ho setšhaba kapa matla a hlaha ka hodimo a ya tlase ha o nepahetse ke ya o le jwang tla hlokomela gore ka mono ka Afrika Borwa he momamedi ke mona moo bana ba ANC ba ileng ba bontsha hore ho bohlokwa haholo hore batho ba tlang ho kgethwa ba hlaha ka hare ho ANC e be batho ba nang le ditsebo ba rutehileng ho etsa mosebetsi momamedi se fela ho ruteha hwa ho bala sekolong empa ho ba le ditsebo tsa mosebetsi o jwalo momamedi wa PCFM ke taba ya bohlokwa haholo molemong wa hore jwale bosebeletsi bo ye setšhabeng molemong wa hore jwale batho ka bo bona ba fumane molemo wa hore jwale ba kgethile motho enwa gobane motho enwa a na le ditsebo mme ke taba eo hileng jwale bana ba ANC bona ba reng ba shebane le yona boiketong ba bona go bona gore ka nnete he mesebetsi ya hlaha mme se mesebetsi ena e tla tlhagisiwa ke bomang ke batho ba kgona go ngwala di-proposale ba kgonang go etsa mosebetsi ba kgonang go kokota mafapheng a fapaneng go tsomela setšhaba sa bo bona metsuntsunyana empa jwale ga o kgethile motho ya senang ditsebo jwale ka ke bontsha e seng ditsebo fela tsa thuto sekolong empa ditsebo tsotlhe mme taba ena e botlhokwa gore Mosotho e motle gore jwale le lona le Basotho ha le ya dikgethong le se le sheba gore na motho o na le ditsebo difeng gore jwale ditlhoko tsa setšhaba di tle di arajelwe empa ga motho a sena ditsebo tseno bothata bo ba teng e ka ba ditsebo tsa kgwebo e ka ba ditsebo tsa temo e ka ba ditsebo tsa katlhogong motho enwa o rupetswe mme a ka etsa mosebetsi go sebeletsa setšhaba sa gabo e seng fela gore jwale e be ke eno mono o a gola fela ga ona letho leo a le gotlisetsang go setšhaba sa gabo ke yona taba bohlokwa heo eo Mosotho e motle re shebile tsona ditaba tsena tsa gore jwale bana ba Afrika Borwa ke bano he ba ya dikgethong mme ka moo go leng ka teng heo o tla tlhokomela gore e tlile ga ona ngwana ya dutseng fela mekga yotlhe ka mono e tswile letsholo go bona gore jwale ba arabela ditlhoko tsa setšhaba gobane jale ke nako ya gore jale bona e le boradipolotiki ba tswe ka magalo gore jale ba bontshe gore na bona ba ka etsang kgatlhanong le ba bangwe ke tsona ditaba tsona tsenong mamedi tse e tsalang kamane ka Afrika Borwa go feta mona mamedi o tla tlhokomela he gore jale ka ha re bontshitse e tlile go bile le tshebetso e kgolo ka kwano ka ronaga

0: me re la ga bona gore ho bile teng motlotlei hlogo ya naga ebile e le yena e atlhileng ya eteletseng pele ka mane ka Eswatini e leng yena motlotlei wa boraro mme ke ena he ka mono ya atlhileng a eteletseng pele ka kotlologo jalo ke motlotlei Mswati wa boraro mmamedi kapa Mswati wa boraro mme o ile a fana ka puo e maatla maobane mo a ileng a bontsha jwale gore Lesotho le ile la etelela pele jwalo ka maatla dinako e telele la bonagala jwale le aga le go maatlafatsa jwalo tikologo ena e ka borwa go Aforika e leng SADC ke go kenya letsogo botsitsong ba dipolotiki Lesotho le ile la amogela jwalo baphaphatei ba neng ba tlhile ba baleha dinageng tsena gagolo mona Aforika Borwa monong go tlhile go na le puso ya kgethollo ya mebala mme o betsa bontsha gore motlotlei mošwešwa wa pele ke motho wa bohlokwa gagolo motlotlei mošwešwa wa bobedi le ena ebile motho wa bohlokwa gagolo go naga eo ya Eswatini e neng e bitswa ka gore ke Swaziland pejana ke tsona ditaba tseno mamedi wa PCFM tse ileng tsa tlhelela he maobane mo re neng re tlhile re bohile ditaba tsena e leshome metsotso re faraletse hora ena ya leshome metsomedi ne motsotsong o nankela ka tsa farang ke utlwa gona ebe e ka ba o ketekile jwang pele re tlotla re kena ditabeng tsa rona ka botebo ke dumela gore Mosotho motle o ka re qoqela gotlhe mo o leng teng re ke re utlwa rona o ketekile jwang ebile o bona ka mohlomong ka matlafatswa kae meketeng ye megolo ena e tshwarwang jalo selemo le selemo o tla gopola mmamedi gore selemong sena Lesotho le ne le tlhile le keteka jalo a golden jubilee ba e bitsa jalo ka senyesemane mme ke dumela gore o ka kena ga utlwa gorena ebe gotlhe mo one le teng selemong sena o ketekile jwang o bone ka mohlomong ka matlafatswa jwang mo e bang jwale tlhile dikgaelelo di batla di le teng ketekelong kapa meketeng ena mo mamedi wa PCFM nomoro ke 2121-9956 kapa 59956 nomoro mahala mo o ka kenang gona teng ka ga utlwa maikutlo a gago wena Mosotho yo motle gorena ebe he o ketekile jwang le gorena o bona ka mohlomong go ka matlafatswa jwang meketeng ena ya boipuso ke gona taba engwe ke boneng gape e tlhaelela Mosotho yo motle ke gore na go na le maikutlo a gore mohlomong e sebe mohlaope mekete e kang ena e bonagala mohlomong e etswa politicize mme potso ke gore na ga e etswa politicize kapa e kenywa moelelo wa dipolotiki go bulelwa eng mme kutlwisiwa gago ke e feng ka taba ena na o naana mohlomong go ka tlhotlhwa ka tsela e feng gore jale go se ka ba le maikutlo a gore mekete ena e tswa politicize jale ka ga utlwile a mangwe maikutlo e le gore o bonala jale mekete e kang ena e se e tswa politicize kapa gona go kenywa ditshekamelo tsa dipolotiki le go ja he ke sa tsebo gona ebe taba eo e bolela eng Mosotho motle empa ke dumela gore lona le ka e tlhalosa ga e ba le a ikutlwisisa gore na go bolelwang ga go tshuwa jalo kapo ga o riatso futa mona he mohamedi o tla gopola gore mokete ona o tlhotlhwa jalo ke lekala lena la tsa legae gore e be jwale ke mokete ono mme o tla gopola gape go na le botlhophisi kapa komiti e tlhileng jwale e tlhophang mokete o na selemo le selemo mo mamedi wa PCFM mme potso ke gorena jwale ga e ba go na le maikutlo a jalo ebe ka ba maikutlo ao a thome ga o kae Mosothong otlhe ke taba tse teng tse ntseng di tlhaelela futa mona he re ile ra tlhokomela he gore go ile go a qalwa ka moqebelo mme go a ba le tshebetso eno e ileng ya tlaetswa ka boemo bo bogodimo agolo mme go lelekelwa letsatsi leo la sontaga mo go ileng wa tla go a ketekwa jalo leshome le metshomeraro la metsotso mmamedi re faraletse gora ena ya leshome le metshomedi ke o fa monyetla he 2121 9956 kapa 59956 ke nomora mogala mo ka kena ngwana teng mmamedi ge ke go tlo rona ebe gotlhe mo o leng teng he o bone ka wena o kitikile jwang o bone ka motlhomong go ka matlafatswa kae mo e bang bofokodi bole teng re ga o le tsena re tle re potele ka mona fela ke la ka tsa gore re tle re fetele ka boramatheola ge ke go tlo rona ebe boramatheola bona ba re tshwaretse difeng mo jwale he ke tla lebelela maikutlo a gago nomoreng yene ya 6200 9956 kgona mo ke tla go lebelela gore o tle o agele maikutlo a teng ke nomoro ya WhatsApp he mosethe motle
1: e bana mojangena du molato wa nka di-gaftine tse thago le botlolo ya metsi molato ke
2: ebile ke kopa le go kadima ambogela
1: o ntse go ya go kae wena monne
2: ke olata tšhelete yo ntate a e romeletseng go tswa aforika borwa
1: jale olata tšhelete ka di-gaftine tse tletseng malebota di tloga malepelo fitlha moo le go ntate wa gago ga tsebe a ka go romelela tšhelete ya jena ka mpese o ntse o lelapeng mo o dula se gaftine seno ge ja mošana tšhelete e tla jena ka mpese
2: hele o ja gantle ntate moo lo wena ja tseba o botloding ka ka o fe
3: tlohela ho sokola beng ka wena seba ka o romella tšhelete ba le ka ntle gona ebe e kena ka gara akhaonto ya gago ya mpesa ba ka o romella tšhelete ka mokuru mama money maizaga le hello paisa Vodacom mpesa changing lives
4: o hloka ho phetha maeto a gago ka nako o fihle mo yang o bolokehile Flash Cabs e teng bakeng sa gago re fana ka dipalangwang bakeng sa maeto le o tsamaisa dithepa ka gare le ka ntle o setereki sa masego mme re sebetsa 24 hours matsatsi a supileng a beke makoloi a rona a tlhwekile a na le di-aircon gape bakganni ba rona ba tshepagala re fumane ya gaufi le kereke ya AME Masego o ka re letsetsa dinomorong tsena 6688 0060 kapa 589 14605 Flash Cabs ho fihla ka nako leeto le monate
0: leshemene metse tseletseng la metsotso mmamedi re furaletse hora ena ya leshemene metse mmedi ke mane mo he ke la ka ditseng gore getle ge bontse gore mogatlhelong wena re tlotla ge buisana jwalo le professor makwala maraki ka mane ka sekolong se sole sa setšhaba mo re tlotla re sheba hanyane ditaba tse amanang jwalo le kgwebo le kgwebisano le go kena wa lesotho ka gare go sadak ke gola he tsona ditaba tsena mmamedi ke tsona tsane tse amang jwalo gore na ebe e sale lesotho le ipusa go tlwa ka selemo sona seno sa 1966 e ne le kala nne na re ile ra kena jwang ka gare go kgwebo le kgwebisano mme maputulo ke a fe mo mamedi ao re ileng ra ba lona ge le lesotho ditabeng tsena tsa kgwebo le kgwebisano ke ditaba tseo re tlotla ge di sheba he mo mamedi le professor ke le tshwara ka mona ka qwading kutlwisiso ka boipuso ba lesotho maikutlo ha ho ka mo mekete ya naha e buswang ke mokga kapa mekga ya dipolitiki e ka arohanang kapa ya arohangwang le politiki ke a leboha ntate letshwara hore a ka nnete le ha e le mona go na le maikutlo a gore mekete ena e tswa politicize jwale ntate le tshwara o ya ya gabela he gore a ka nnete a go ka moo mekete ya naga e buswang ke mekga kapa magotla a dipolotiki e ka arogangwang le dipolotiki ke maikutlo a ntate le tshwara ka mane ka qwading wena o tlwisisa bang o bona ke o ka matlatsofatswa jwang nna ke nnete gore mekete e tswa politicize kapa e susumetswa jwalo ke disekamelo tsa megala magotla a dipolotiki go jwale e bonalang e latlha moelelo na ga e ba go jwalo gobaneng o tshwa jwalo ga e ba ga o tshwa jwalo gobaneng nomore ke yone eno ya 2121 9956 kapa 59956 re ke re buisane mosotho motle ge ke utlwe gona wena maikutlo a gago ke a feng ka tsona ditaba tsena le bitsela ka ke tladimakutle o mamedi re hatela pele he ke se ke mo jwale re tla utlwa maikutlo ha ntate le tshwara o hlakile ka mona ka qwading ke maikutlo ha ntate hore na wena o di bona jwang taba tsena me o re ya ka nete ka ha basotho ba ile ba amohela ditaba tsa dipolotiki mekete e kang ena ga o bobebe gore jale go ka thwe e arogangwe le dipolotiki fela jale empa mebuso eno e le mebuso e e kgethwang jalo ke setšhaba ka ditshekamelo tsa sona sa gorena se batla mang mme ga o thwe jale mekete ena e arogane jalo le ditaba tsa dipolotiki go ba thata gagolo gore na di tla rwana jwang gobane ntho nngwe le ngwe e etsagala o latela gona mopolotiki ya teng ka nako eno o batla gore go e tsale jwang e seng gakalokalo gore na kagolo e nngwe ya setšhaba yona e reng ka ditaba tsona tsena tsa mekete eo ya boipuso le mekete e meng mo mamedi e re ga o le tsena re tle re bone gore na ga e le mona ntate le tshwara a se a getse maikutlo a e mona re tle re fete re bone gore na re tlotla re gokagana jwang le moeti wa rona kgwane re tle go utlwe gona ena ka jeno o utlwisisang ka ditaba tsena tsa kgwebo le kgwebisano le o kena ga lesotho ka gare go sadak mamedi ke tswana ditaba tseo he re tlatla re di tshwara ka bogutshwanyane fela le professor Maraki. Professor Maraki o amogetswe ntate mme ke tshepe gore o bile le phomolo e monate mme o ntse o tswela pele go opa le phomolo e monate ya mekete ena ya rona e o re ntseng re le go yone ya boipuso.
5: Dikgomo ntate, kanete basotho ba dumele dikola tsotlhe tsa Lesotho re phomotse ntate ga ipusa mme ra heta morago ntate.
0: Motlhomong jalo ka o se o e kadile gantle ntate o re ra hetla morago ga nyane fela ga re kere hetle ka bogutshwanyane re shebe gona Lesotho le tswa kae he ntate go fitlhela mo namo re leng teng.
5: Ditabeng tsena tsa kgwebo le kgwebisano ntate ditaba tsa Lesotho re di lata ka 1966 mo re ka shebang nalane ya kgwebo mme re tla tlhokomela gore Lesotho gang go ba le kene ke ga ke ipheta tena
0: ntate ga re tswele pele ke dumela gore o tlatla gantle.
5: Okay ga re heta morago re fumana selekane se bitswang sakho seo itseng ga Lesotho le fumana boipuso jale la tata fumana selekane sena se ileng sa e tswa ka 1910 pakeng tsa Lesotho e le koloni le Aforika Borwa mme selekane sena sa sakhuhe se ile sa fitlha se jwalefa ke dinaga tsa Botswana Lesotho Namibia le Swatini ka dimmaraka tsa tsona tsa moruo empa bakeng sa Lesotho taba ena ile ya bolela gore se ntse re tswela pele go pepa magetleng a senatla sena sa seAforika Borwa re itshetlheile go sona ka ditaba tsa gagolo tsa kgwebo eo re romelelang dintho ka ntle e ne e le boya ba dinku le dipodi ba fakalang le seboko gagologolo le taba ya gore jale re ne re romelela maatla a potongwane ya banna ba basotho Aforika Borwa mme taba ena ya go romelela dipotongwane mose le yona e ne e le mokgwa wa kgwebo le kgwebisano e neng e le dipakeng tsa Lesotho le Aforika Borwa mme eo ga re tla dilemong tsane tsa bo 1980 re ka supa gore dipalopalo di supa gore bonyane kgwebisano eno ya basebetsi ba di-mining e ne e le halofo ya kgiro Lesotho kore ka godimo go dintlha tse 50 Basotho ba ne ba hirwang ba ne ba sebetsa Aforika Borwa empa taba ena e ne bolela gore jale ba ne ba romela tjhelete hai ba reka di ntwa Afrika Borwa ba reka di khomo ba reka di pere taba eno ba ha hamatso ne ne ngo ha u no no se iswa di khomba uno ke go di khomba khomba ba so tlo batla go pola gahlelo e papakaneng makhubu a papakaneng a go disano e kana ka selemo sa 1974 le sotlile la kena tumelano le Afrika Borwa ena e o re bitsang the rand monetary area o re selekane go imaganna sa go dima gore lodi le le ka nngwe le ganna ke nngwe ya dintsho tse re ka di etsang ge di gopola tseno mme e ne e kenelela gona ditabeng tsena tsa sago tsena he e se fitlha e kenelela ditabeng tsena tsa kgwedisano ka tlhogo ya dipotongwane tsa Basotho Afrika Borwa mme tsena e nna ya tlotlheletsa gore Afrika Borwa e re tlame ka thari e thata mahetleng a yona gore e be e re pepile jalo ka bana ba yona mme ga morago dilemong tsa bo 1990 go ya 2000 ke moo SAUKU le SADAC selekane sa dinaga tse ka tlhwatlhwa e borwa ya Afrika di leng tsa fitlha di kopana mmogo moo mme nako eno re tshwaya ka gore ke bogolo ba yona ke e tshwayang dilemo tse ka morago go puso ya kgethololo Afrika Borwa mme ile ya leka go fetola sebopego sa kgwebisano le kutlwano dipakeng tsa dinaga tsena tsa tlhwatlhwa ena e borwa go tloga moo Afrika Borwa e neng e nneneha go fitlhela moo jale e neng e se ba selekane sa dinaga tse e lekanang tse e shebanang tsa tlhompho le tlhomphano empa go nnile go e ba le dikgolotso le yona nakong yona eno mme selekane sena sa SAUKU sa nna sa fetola dibopego go tlatla fita go 1994 mono go ntse go shebiwa gona e be ke kae mo dinaga tsena tse dintsenyanyana di sekisetsanang godima selekane sena gobane Afrika Borwa e ne ntse e le yona mampodi wa selekane se ntlha e nngwe nakong yona e ne ya nalane ntate ke selekane sa kgwebisano e lokoloileng dipakeng tsa dinaga tsena tsa SADAC e ileng ya tsewa ka gore ke SADAC Trade Protocol mme Lesotho le lona le la tlhaelwa ke menyetla ya kgwebo le kgwebisano ka gare go dinaga tsena tsa SADAC mme Lesotho le gao le jalo gwa nna go fumaneya gore re itshetlegile gagolo godima ditšhelete tse kenang di tswa SAUKU lekeno la ditšhelete le tswang SAUKU ga moraonyana ga re ntse re atamela re tla dilemong tsa bo 2000 ke moo re boneng jale go kena selekane sena sa difeme tsa masela le diphatlho e le ntlha e le tshia kgwebisanong eno mme e kgolo tsona mono e ne e le AGOA yaane eo maamerika a ileng a re Lesotho le ka romelela diphatlho amerika kwana ntle le dikotlokobelelo tsa digapa mme taba ena ile a etsa gore Lesotho le be le mesebetsi ka mona le taba ya kgiro e ketsege e tsalang ka mona ka Lesotho gagolo bane go na le nako eo batho ba fetang 40,000 ka bo 2014 ba neng ba hiruwe ke dikgwebo tsena tsa AGOA tsa masela le malapa mme taba eno e ne e etsa e kenya tšhelete e ka etsang 20% tlhagisong ya moruo wa Lesotho empa go bile le mepa le metheo ona mono gore selekane sena lele se ile nne sa thulana le mathata a dipolotiki gagolo ga o bonala gore ditho tsa China tsa bo Taiwane ke tsona tse ila tsa fitlha di hapa kgwebisano ena e le bona beng ba difeme mme taba ena go sa bonagale kgwebo eno e ditšhelete tsa yona di sa tle Lesotho ga di kwa mona e le thepa ya America, dollar tse eng di se di pota China, di pota Taiwan, di sa tle Lesotho mona. Mme taba eno ila na go reisa Basotho. Empa well ha re sheba hona bophelong ba setšhaba dikamorao tsa teng ebile difeng ebile nna ya ba yane ya go lekeno la rona la tšhelete le itshetlehile godima dintho tsena tsa tšhelete e kenang e sa saku rona re ntsitseng jale e sa le mosekwana ka selekane seno sa abua mme taba ena e etsa gore moruo wa go gagolo moruo ka tšhelete e be o na le bofokodi ba gore ga wa ikemela ka lehae o itshetlehile gagolo godima go e tsagalang dinageng tse dingwe le ga o le jalo taba ena e neng e lebeletse gore e tsa etsa phetogo tabeng ya go futang manane a neng a bitswa poverty reduction ga ka ba a fitlhela setlhotlholo se tlileng re neng re se batla gobane ka bo 2010 go ne ntse o shebala gore karolo e kgolo ya setšhaba sa Basotho e phela tlasa ntlha ya kgwamo ditabeng tsena tsa bofutsana e bitswa poverty line ya gore tekanyo eno ya rona bofutsana ba rona bo bokae mo re reng ke tlasa ntlha ya kgwamo ga batho ba bangata ba le ka mono ko bolela gore naga ya rona e tlokotsing e leng gore re iphapanyeditse gore kgwebisano ena ile na tlisa mosebetsi a etsa dintho tse dingwe le dimine le tsona di le teng ga gopola go bua le Basotho ba ile ba tetelela ba lelekwa dimineng ga go fokotswa batho ka moo mme taba eno e entse gore boitshetlego ba Lesotho boikemelo ba lona bo nonyetsege ga botlhoo ga re bua ka taba eno mme ntlha ya borago e ne e le gore e nngwe ya ditlamorago ke ya gore maemo a rona a tlhagiso ntho eo reng ke industrialization gore jale re na le difeme re na le ditaemane re na le dintho tseo re itlhagisetsang tsona mona bogolo ba dintho tsena disebedisiwa tsa tsona le ntse di tlaga Aforika Borwa gore re lata malapi Aforika Borwa re lata metšhini re lata eng e le gore kgwebo ya rona industry ya rona e ne ntse e patame gagolo mokokotlong wa Aforika Borwa mme taba ena e re fetisa gore dikgwebo tsa rona tse thuthugang di tsebe gore di ikemele ka bobebe mme ditaba tsa tekatekano ya banna le basadi le yona ke ntho e nngwe eo ditsebi di supang mona gore dikgwebo tsena tsa malapi di ne di hirile gagolo basadi mme ka nako yona eno e ne le nako eo mesebetsi yane ya dimine e neelwa ke banna Aforika Borwa e fedileng mme taba eno ya tsitsinya botsitso ba malapa metseng yane ya Lesotho la borago mme ra kalelela go bona ge tsikefego ya ditaba tseno bomme e tala e le bona ba lokelang go a sebetsa ba sia bo ntate gae le bana ba banana le bona ba kgaoga dikolong ba mathela difemeng bo mapusemane bo mona masego le tse dingwe tse jalo mme taba ya mesebetsi ya Aforika Borwa e neng bogolo ba yona e neng itsetlegile godima go tswa ga bontate le yona ga bonagala taba tsena tsa masela tsena tsa malapi di kenya paraka ditabeng tseno mme mathata a e ba teng
0: professor e re ga o le tsena ke tle ke fetele ka mona ka boramatheola ntate ga re ntse re tswela pele ka ditaba tsena tsa kgwebo le kgwebisano re sa le qalong mona mamedi e re retse tsena.
6: Every family meal can make a difference. Buy Itau Milling 12.5 kg Super Maize Meal at any Sefalana store, and one luti from every bag sold will be donated to Tlhokomela Bana for community initiatives that support children in Lesotho. Shop today, feed your family, and help support a brighter future. Itau Milling, Sefalana. and Tlokomela Bae, working together for Lesotho.